0: lokacin da aka gano cewa mai jidda Muhammad tana dauke da cutar kansar mama shekaru 5 da suka gabata ta fara maganin gargajiya bayan da aka fara kashe mata gwiwa akan neman maganin asibiti jinkirin da aka samu wajen neman magani ya ƙara tsananta jikin nata inda ta rika fama da matsanancin ciwo kafin daga bisani ta garzaya asibiti inda kuma aka yi mata magani kuma ta kubuta daga cutar.
1: Ko na ji kullutu ne a hannunsa. Na je asibiti sai aka ce wai kan shani. To ka san mu Hausa. Sai mu a ce ka wannan kowa ya ce maka kaza ya ce maka kaza. Sai na banza kan da abu kuka fara na Hausa. Shi ne fashi ne wannan sai girma yake. Ta abin ya fara damuna. Sai muka ji ani.
0: A bangaren Madam Yemisi kuwa gwagwarmayar ta da cutar kansar mama ta fara ne da yawan ciwon kai. Ciwon kirji da kuma ciwon baya da take bada labarin abinda ta fuskanta wata hira da Arewa Radio matar da ta tsira daga cutar ta shawarci mata da su nemi kulawar likita da zarar sun lura da wasu alamomi da basu saba gani ba tana mai jaddada cewa gano cutar kansar mama ba yana nufin mutuwa kai tsaye bane musamman idan aka gano ta tun da wuri
2: I am a survivor from breast cancer.
0: Na warke daga cutar kansar mama. Na fuskanci cewa tsawon shekaru yanayin jikina ya canja. Ko da yaushe ina rashin lafiya. Babu satin da bana zuwa asibiti. Kuma alamun da kawai nake ji sune ciwon kai, ciwon kirji da kuma ciwon baya. Sai kuma daga baya na ga wani kurji a mama na. To daga nan ne na fara karbar magani. Ta tuna yadda ta shiga damuwa matuƙa lokacin da aka tabbatar mata da tana dauke da cutar amma ta ce a yanzu ta warke bayan da aka yi mata magani a asibiti tare da yanke maman daga baya.
3: Na shiga tashi hankali sosai kamar da likitoci na suka ba ni shawara in kwantar da hankali. Breast cancer tana da magani an shirye ta da wuri. Likitoci na suka ce to abin da za su yi shine zan fara taimaka da shi a jin din nan sai aka yi min surgery aka yi min breast din.
0: Abubuwan da waɗannan mata suka fuskanta sun bayyana irin kalubalen da cutar kansar mama ke haifarwa ta fuskar lafiyar jiki da kuma tsananin damuwa da take jefa mai dauke da ita a ciki. Tare da nuna mahimmancin watan wanda ake warewa duk shekara domin karfafa wa mata su rika duba lafiyar su tun da wuri neman gano cutar cikin lokaci da kuma samun damar yin magani an rawaito cewa taken hukumar lafiya ta duniya WHO na shekarar 2026 dangane da wayar da kai kan cutar kansar mama shine kowane labari na daban ne kowace tafiya tana da mahimmanci wanda ke jaddada cewa kowace mace da ta kamu da wannan cuta tana da labarin da za ta bayar akan gwagwarmayar da ta sha tare da jaddada buƙatar samun kulawa da tallafin da ya dace launin ruwan hoda da kuma tambarin ribbon sun zama sanannun alamomin wannan gangami domin girmama waɗanda suka tsira daga cutar tunawa da waɗanda suka mutu a sakamakon ta da kuma ƙarfafa tattaunawa kan lafiyar mama Matsalar cutar kansar mama a ƙasashe masu tasowa na ci gaba da zama abin damuwa saboda mata da dama na fuskantar matsalolin samun gano cutar tun da wuri da kuma samun magani. A Najeriya ma, cutar kansar mama bata takaita ga matan da shekarunsu suka haura ba, tana shafar har 'yan mata, lamarin da ke ƙara nuna mahimmancin wayar da kai da kuma zuwa asibiti domin duba duk wani sauyi da aka lura da shi a jiki cikin lokaci. Da yake magana kan yawaitar cutar kansar mama a Najeriya, wani likitan cututtukan daji a asibitin koyarwa na Aminu Kano, Dr. Muhammad Aminu Musa, ya yi gargaɗin cewa jinkirin neman kulawar likita na iya baiwa cutar damar tsananta da yaɗuwa zuwa wasu sassan jiki. Ya kuma ƙarfafa gwiwar mata da su san yanayin mamansu, su riƙa duba su akai-akai da kansu, tare da neman kulawar likita a duk lokacin da suka lura da wasu sauye-sauye da basu saba gani ba. Ciki har da kumburi ko sauyin siffa da kuma kamanninsa.
4: Duk wata ta ware rana wanda za ta kebe kanta ta kalli madubi da kyau sai ta duba maman nata gani akwai bambanci ko da canji daga nan kuma ta bude hannayenta sosai ta yadda za ta iya ganin cikin hammatanta su ma at least kuma sai ta sa hannunta ma if possible akan kugunta shi ma saboda dai maman nata su bayyana kyau ta gani da kyau in akwai damuwa ma za ta iya gani daga ganin ma sai kuma ta zo ta dauki hannayenta na hagu da na dama ta duba maman nata na hagu sosai ta zazzagayawa ko za ta ji kullutu ko wani abin shi ma na hannu hagu ta dauka ta duba na dama za ta iya tsintar wani abu
0: ga waɗanda suka tsira daga cutar kamar mai jidda Yemisi da Zainab sakon a bayyane yake tsoro kyama da yada bayanan da ba daidai ba bai kamata su hana kowa neman kulawar likita ba duk da cewa cutar kansar mama na iya zama barazana ga rayuwa gano ta tunda wuri da kuma samun ingantaccen magani yana iya karya lagwanta. Yayin da gangamin wayar da kai ke ci gaba cikin watan Oktoba, ana karfafa mata da su kula da duk wani sauyi da suka lura da shi a mamansu, tare da neman shawarwarin kwararrun ma'aikatan lafiya ba tare da bata lokaci ba.
5: Masu ruwa da tsaki domin kawo ɗauki da rayuwa al'umma.

Mai sauraro, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barkamu da kasance da kai da asbahin wannan rana ta Litinin wata ta kasance 30 ga watan Rabiul Thani shekara 1448 bayan hijirar fiyen halitta. Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga birnin Makka zuwa birnin Madina daidai da 12 ga watan Oktoba na shekarar 2026 miladiya. Sunana Binta Abdullahi Fulani. Daidai Allah zan ci gaba da kasancewa da mai sauraro da kai yanzu har zuwa karfe 10 na safiya, inda zan kawo shirye-shirye masu ka'itarwa, ilmantarwa da kuma gamsarwa. Arewa Radio Kafashi da ke gabatar da shirye-shiryenta cikin sa'o'i 24 babu kakkautawa a cikin harshen Hausa zalla 100% domin bunƙasa harshen al'ummar Hausawa da ta arewacin Najeriya, sanar baka labarai da haɗin-haɗin su a lokacin da suke kana kai tsaye da kanan gida da ƙasa da kuma ƙasashe na ƙetare, ga tattaunawa kan mahimman batutuwa da suka shafi zamantakewar ɗan adam da kuma labarai na aikin gona har ma da na wasanni da kanan gida da ƙasa da kuma ƙasashe na ƙetare. Muna roƙon Allah maɗaukin sarki ya ba mu lafiya da zaman lafiya, ƴan uwa da basu lafiya a gidaje da asitoci. Allah ya tada kafaɗin su, mu da muke da ita Allah inganta mana ta mu, Allah ya jiƙa mu gabatar mu, Allah ya gafarta musu, Allah ya jaddada rahama a kabarinsu, kuma idan ta mutu zuwa Allah ya samu cika da imani, amin sama amin. Allah ya raba mu da mugun ji da mugun gani, Allah ya raba mu da sharri masharrata, mutum ko aljanya, Allah ka raka sa mu kowa da sharri, duk wanda ya nufe mu da sharri ya Allah ka yi mana maganin sa, amin sama amin. Ya Allah ka gafarta mana zunubanmu, ka inganta zukatanmu, ka ƙara mana imani a zukatanmu, amin sama amin. Ya Allah ka zaɓa mana shugabanni na gari, ya Allah ka ba su ikon sauke nauyin al'umma da ya rataya a wuyansu, mu kuma al'umma ka ba mu ikon yawa shugabanni biyayya da kuma addu'o'i, amin sama amin. Ya Allah ka biya mana buƙatun mu na alkhairi, ka samu kanmu da duniya lafiya, ya Allah ka sa ranar ƙarshen mu a duniya ta zama rana mafi farin ciki a gare mu, amin sama amin. Yanzu a kokon mai na cewa karfe 5:57 a kokon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chari daidai da karfe 4:57 a kokon GMT da kuma Ghana. A daidai karfe 6 akwai labarin barka da asuba daga bisani, za mu je gare ka mu jira ɗinka akan labarin da ya faɗo karan kalanka da masu sauraron shirye-shirye, da fatan sa bi mu sannan a hankali domin a saurari shirye-shiryen da muka tanatar waɗanda ba su da na biyu kai tsaye daga sauran gabatar da shirye-shiryen mu da ke Plus mai lamba 64 gidan gona, Dora da Sinima Marhaba da ke Farm Center a birnin Kanin Dabo.

0: FM.
1: Ga sako daga hukumar gudanarwa ta Arewa Radio. Cool FM wa Zobia FM da Arewa Radio mallakin hukuma ɗaya ne. Dan haka Arewa Radio ba ta da wata nasaba ta mallaka da duk wata kafar yaɗa labarai ta radio ko talabijin da sunanta yake kama da na Arewa Radio kamar yadda wasu suke zato. Arewa Radio
0: 93.1 a zangon FM.
2: Sabon salo, sabon tsari.
3: Arewa Radio faɗin ra'ayinka. Shine gidan radio na farko a nahiyar Afirka dake gudanar da shirye-shiryensa a cikin harshen Hausa zalla. A kuma cikin awanni 24 ba tare da gaggautawa ba. Waɗanda suka hada da tattaunawa da labarai da kuma labaran wasanni bisa ga gagarumar ba da himma kan ƙa'idojin yaɗa labarai da kuma gogewa. Mun gudanar da aniyar tsage gaskiya da bada labarai da suka hada da harkokin yau da kullum da kuma labaran wasanni da zimmar samar da zaman lafiya da kuma yaukaka kima da martaba.
0: Karfe 6 agogon Najeriya, Niger, Kamaru da Chadi.

0: labaran barka da asuba.
1: A labaran za ku ji cewa jami'ar NDC a Kano ta ce za ta gana da jami'an hukumar INEC a Abuja kan cire sunan Amina Abdulsalam Gwarzo.

0: daga jerin sunayen yan takararta na karshe. Yan sanda sun mayar da martani a Kano yayin da kungiyar Tinubu must go ke zargin an take mata haƙi. Da kaiwa juna harhare kan kayayyakin samar da makamashi. Mai sauraro assalamu alaikum barkamu da sake kasancewa a labaran barka da asuba ne yau Lahadi 30 ga watan Rabiu Thani shekara ta 1448 bayan hijira 12 kenan ga watan Oktoba shekara 2026 miladiya. Yau kwanaki 149 kenan da aka yi garkuwa da dalibai a karamar hukumar askiyar Uba da ke jihar Borno kuma har yanzu babu labarin su. Muna yaba wa kokarin jami'an tsaro da ya kai ga ceto dalibai da malamai a garin Orire na jihar Oyo, amma wannan nasara ba za ta zama cikakkiya ba har sai an kubatar da dalibin jihar Borno da ke hannun yan ta'adda. Yanzu sai a gyara zama domin jin labaran. Na barka da asuba tare da ni Haruna Ahmad Bultuwa da abokiyar aiki
1: Binta Abdullahi Fulani. Jami'in siyasa da 'yan takararsu sun fara daukar matakan warware batsalolin da suka bayyana a jerin sunayen 'yan takarar zaben 2027 da hukumar zabe mai zaman kanta ta kasa INEC ta fitar. Haka na zuwa ni bayan cire sunayen wasu 'yan takarar gwamna da na wasu makamai a sassa daban-daban na kasar nan. Lamarin ya jawo zanga-zanga da fargaba tsakanin jam'iyyu da abin ya shafa, inda suke tuntubar hukumar zabe domin gano dalilin rashin sunayen 'yan takararsu. Yayin da wasu jam'iyyu ke zargin kuskuren gudanarwa ko na fasaha, wasu kuma na fuskantar rikicin shugabanci takaddama kan tsayar da dan takara da kuma shari'o'in da ke gaban kotu.
0: Wani jigo a tafiyar kwankwasiya Dr. Yusuf Kofar Mata ya ce jam'iyyar NDC za ta gana da jami'an hukumar zaɓe mai zaman kanta ta ƙasa INEC a Abuja yau domin tattauna batun rashin sunan ɗan takararta na gwamnan Kano a jerin sunayen da aka fitar. Da yake zantawa da wakilin Munura Haruna Mudi a daren jiya, dan takarar kujeran sanato Kano ta tsakiya ya buƙaci mambobin jam'iyyar da su kwantar da hankulansu. Yana mai cewa yana da yakinin kuskure ne janyo hakan. Dr. Kofar Mata ya jaddada cewa dan takarar gwamnan jam'iyyar Aminu Abdulsalam Gwarzo ya cika dukkan sharuɗan tsayawa takara bisa ƙa'idojin hukumar zaɓe mai zaman kanta ta ƙasa INEC.
2: Shi dai kuma da Aminu Abdulsalam Gwarzo dan takararmu na NDC a Kano, duk wani ka'ida da ake cika ya cika, ya yi rijistar zabansa ta NDC a 5 ga wata, sannan kuma rijistar da NDC ta kai INEC yana ciki, sannan kuma ya ci primary election ɗinsa kuma an bayar, sannan uwar jam'iyya ta tura sunansa kuma ta uploadin sunansa kuma ta tura INEC. A rubuce cewa shi ne dan takararta, muna ganin INEC ba wani dalili da ba za su buga wannan sunan ba, kuma shi wannan hukunci na Supreme Court da ya yi magana cewa in babu rijistar ka to shi da rijistar. Sassa iya magana cewa an kana da registration biyu to shi bai registration
0: ya kuma yi zargin cewa lamarin ya nuna jam'iyyar APC mai mulki na tsoron fuskantar tsohon mataimakin gwamnan Kano Gwarzo a zaben shekara mai zuwa.
1: A wani labarin kuwa, kungiyar Tinubu Musgo TMG ta zargi rundunar 'yan sandan jihar Kano da take haƙƙin kundin tsarin mulkin ƙasa bayan tura jami'an 'yan sanda ɗauke da makamai domin hana mambobinta shiga wurin taron da suka shirya gudanarwa jiya. Wani lauya mai masanin kundin tsarin mulki da ke Kano, a Abba Hikima, wanda yana ɗaya daga cikin manyan masu shirya taron, shi ne zargin a wani bidiyo kai tsaye da ya wallafa a shafukan sada zumunta. A cikin bidiyon, Hikima ya ce an tura motoci sama da 10 na rundunar 'yan sanda, inda aka toshe hanyar da ta kai ga cibiyar taron mai na ƙasa mai zaman kanta. Yana mai cewa gwamnatin Tinubu na tsoron barin taron ya gudana domin hakan zai nuna irin yadda jama'a ke son ganin ƙarshen gwamnatin da ya ce ta jefa su cikin matsin rayuwa.
0: Da yake mai da martani, kwamishinan 'yan sandan Kano Ibrahim Adamu Bakori ya ce matakin ya samo asali ne daga damuwa kan tsaron mambobin kungiyar TMG da sauran mazauna jihar. A wata hira da aka yi da shi jiya, CP Bakori ya amince cewa ya kamata kungiyar TMG ta sanar da 'yan sanda tun da wuri domin su samar da tsaro kuma
3: har zuwa runabout da ke kan Ahmad Bello. An saka motocin 'yan sanda sun hana kowa ma ya shigo ma kusa da wurin da za a yi taron da baki. Amma wallahi mutanen da suka zo wannan taro yau, da a ce mutanen sun bari ne taron nan, wato da sun gane cewa lallai ba a yin su, lallai jama'a sun gaji da su, kuma lallai lokacin tafiyar Bola Ahmad Tinubu ba zai shigo wannan zuriya yayi.
0: muryar barista Abba Hikima kenan da yake mayar da martani dangane da hana su taro na gudanar da TMG da aka yi da yake mayar da martani kwamishinan yan sandan Kano Ibrahim Adamu Bakori ya ce matakin ya samu asali ne daga damuwa kan tsaron mambobin kungiyar TMG da sauran mazauna jihar a wata hira da aka yi da shi jiya CP Bakori ya amince cewa ya kamata kungiyar TMG ta sanar da yan sanda tun da wuri domin su samar da tsaro da kuma kaucewa duk wani abu da zai iya kawo barazana ga zaman lafiya a jihar ya ce rundunar ta damu da taron ne saboda yawan mutane da ake sa ran za su halarci taron da aka tambaye shi ko rundunar na da bayanai da ke nuna cewa sama da mutane 700 da ake sa ran za su halarci taron suna da tarihin aikata laifuka Bakori ya ce rundunar na daukar matakan kariya domin kaucewa duk wata barazana ga zaman lafiya
4: koda mutun na da radio zuwa ko kuma radio musu wani je kamar da mutun yake cewa wani radio stop zuwa some radio begins ban ho abu bane abu ne mai sauki ne da za a tattauna a kare masu ma a kare su su za su yi tare
1: a wani labarin kuwa kungiyar masu bukata ta musamman ta kasa ta yi alkawarin samar da ƙuri'u miliyan 5 ga shugaba Bola Ahmed Tinubu da gwamnan Kano Abba Kabir Yusuf a zaben 2027 shugaban kungiyar na kasa Comrade Rima Suleiman Ibrahim shine ya bayyana hakan yayin wani taron nuna goyon baya da bayar da lambobin yabo da aka gudanar a gidan gwamnatin Kano ya ce goyon bayan APC ya zama wajibi domin ci gaba da abin da ya bayyana a matsayin nasarorin da aka samu wajen shigar da masu bukata ta musamman cikin harkokin ci gaba da wakilcin siyasa a matakin kasa gwamnatin Kano ta nan kwamishiniyar harkokin mata yara da masu bukata ta musamman Amina HOD ta bayyana cewa ana shirin kafa hukumar kula da masu bukata ta musamman a jihar Kano
5: saboda hakan Allah ya yarda commission ɗinku za a zo za a je a yi bikin tantance su za a kira ku kuma a majalisa ku je ku raka wanda za ku raka kuma a zo a rantsar da su a kaddamarku da commission ɗinku ku je ku yi harkokin ku amma ku sani cewa kuna karkashin wata ma'aikata wanda mai girma gwamna shi zai sa cewa ga ma'aikatar da za ta kula da wannan commission ɗin wanda na tabbata ba za ta wuce ma'aikatan mata ba wana so yi preempting in ce eh ma'aikatan mata ce amma it is at the discretion of his excellency shi zai zaba yace ga wurin da za ta yi zai iya cewa ba za ta zauna a karkashin
1: ga kuma yadda kungiyar masu bukata ta musamman ta alƙawarin samar da ƙuri'un
6: kaso da wannan taro mun shirya shi ne saboda mu nuna goyon bayan mu ga President Bola Ahmed Tinubu da kuma gwamnatin jihar Kano Injiniya Abba Kabir Yusuf a zaben 2027 kuma kamar da na fada wannan zaben da zamu ƙuri'a da zamu bayar miliyan mun musu alƙawarin cewa arewa zamu bada ƙuri'a kamar miliyan 5 ko fiye da haka kuma muna da yakinin cewa wannan ƙuri'a miliyan 5 da muke cewa zamu bayar muna da kididdiga da mu da iyalan mu zamu bada wannan ƙuri'a mu shine jami'ar APC ita ce jami'a ta farko da ta samar da hukumar masu bukata na musamman kuma jami'ar APC lokacin tsohon shugaban kasa janar Muhammadu Buhari annan muka samu doka wanda yace duk wani abin da za a raba a bada kashi 5 cikin 100 ga masu bukata na musamman
0: anan kuwa dan takarar gwamnatin jihar Ibanyi na jam'iyyar PDP a zaben ranar 6 ga watan Fabrairu shekarar 2027 Chief Ifeanyi Odi ya bayyana cewa bai janye daga takarar domin nuna goyon bayansa ga gwamna Francis Nwafuru ba ya ce yana cikin takarar da gaske domin samun nasara da kuma kawo ƙarshen yunwa da talauci a jihar yana mai jaddada cewa ba zai janye wa kowa takarar da yake yi ba Odi ya bayyana haka ne a garin su na Isu da ke karamar hukumar Onitsha ta jihar yayin wata ganawa da manema labarai jiya Lahadi ya ce jam'iyyar PDP ce ta bashi tikitin takara kuma zai fafata zaben domin samarwa al'ummar jihar ingantaccen shugabanci
1: haka kuma ofishin yaɗa labaran tsohon ministan makamashi chief Adebayo Adelabu ya musanta wani rahoto da ke yawo a kafafen sada zumunta wanda ke kirarin cewa ya buƙaci 'yan Najeriya su yi watsi da jam'iyyar APC a cikin wata sanarwa ofishin ya bayyana cewa bidiyon da ke yawo wani bangare ne na hirar da Adelabu ya yi a shekarar 2022 lokacin da yake dan takarar gwamnatin jihar Oyo a ƙarƙashin jam'iyyar Accord Party sanarwar ta buƙaci jama'a da su watsi da abin da ta bayyana a matsayin yunkurin karkatar da ma'anar kalamansa da kuma haifar da saɓani tsakaninsa da shugaba Bola Tinubu da shugabannin jam'iyyar APC a cewar sanarwar Adelabu ya ci gaba da nuna goyon bayansa ga jam'iyyar APC da shugaba Tinubu duk da takaddamar da ta dabaibaye tsarin tsayar da ɗan takarar gwamna na jam'iyyar a jihar Oyo
0: Cibiyar kare haƙƙin ɗan adam da ilmantar da jama'a kan harkokin shugabanci a ƙasar Creators na shirin gudanar da bikin cika shekaru 20 da kafuwa tare da shirya ayyuka da za su nuna gudunmuwa da ta bayar wajen kare haƙƙin ɗan adam da tabbatar da riƙon amana a mulkin demokradiya a ƙasar nan. A wata sanarwa da babban daraktan cibiyar Comrade Ibrahim Zikirin Layafitar za a gudanar da liyafa da lecture ta musamman a Abuja ranar 2 ga watan Nuwamba shekarar 2026. Taken lecture shine dawo da yancin jama'a, bin doka, riƙon amana a mulkin demokradiya da makoma shiga harkokin siyasa. Lecture za ta tattauna kalubale da ke hana jama'a shiga harkokin siyasa da kuma yadda za a tabbatar da shugabanci na gari mai riƙon amana. Za a kaddamar da littattafai guda biyu yayin bikin wanda ya kunshi bayanan ayyuka da cibiyar ta gudanar daga shekarar 2020 zuwa shekarar 2026. Wani muhimmin bangare na bikin shine bude Christ Legacy House a Kano, wadda cibiya da gidauniyar MacArthur ta tallafa wajen kafa ta domin inganta ilimin wayar da kan jama'a, karfafa matasa da kuma bunƙasa shigar da jama'a cikin harkokin demokradiya a arewacin Najeriya.
1: A nan kuma tsohuwar ministar ilimi Obiageli Ezekwesili ta buƙaci gwamnatocin Afirka su tabbatar da cewa shekaru 18 su ne mafi ƙarancin shekarun aure domin kare 'yan mata daga auren wuri. Ezekwesili, wadda ta kafa ƙungiyar Human Capital Africa, ta kuma jaddada buƙatar sarakunan gargajiya da shugabannin addinai su goyi bayan ƙoƙarin kawo ƙarshen wannan ɗabi'a. A cikin wata sanarwa da ta fitar jiya yayin bikin ranar yarinya ta duniya, ta yi gargaɗin cewa auren yara na ci gaba da zama babbar barazana ga ilimin 'yan mata da kuma ci gaban tattalin arziki da zamantakewar Najeriya. Tsohuwar minister ta ce ya kamata gwamnatoci su ƙarfafa dokokin kare 'yan mata tare da magance matsalolin da ke hana su samun ilimi waɗanda ke ƙara jefa su cikin haɗarin yin aure tun suna ƙanana.
0: Iyalan ɗaya daga cikin matasa 20 da aka sace a jihar Imo wanda ke shirin shiga bautar ƙasa na NYSC sun bayyana cewa an mayar musu da kuɗin fansa da suka tara. Aliratu Wahab ta bayyana haka a wata hira da aka yi da ita bayan iyalanta sun biya naira miliyan 6 domin kubutar da ɗanta, wadda aka sace tare da wasu matasa 19 a kan titin Wari zuwa wani taron 1 ga watan Oktoba. Sai dai a wata hira da aka yi da kafar yaɗa labarai Obasanjo Wahab ya bayyana cewa a mayar musu da kuɗin naira miliyan 6.

0: FM.
1: Sabon salo, sabon tsari.
2: Arewar radio fadar ra'ayinka. Shine gidan radio na farko a nahiyar Afirka da ke gudanar da shirye-shiryen sa cikin harshen Hausa zalla. A kuma cikin awanni 24 ba tare da gaggautawa ba. Waɗanda suka hada da tattaunawa da labarai da kuma labaran wasanni bisa gagarumar bada himma kan ka'idojin yada labarai da kuma gogewa. Mun gode da aniyar tsage gaskiya da bada labarai da suka hada da harkokin yau da kullum da kuma labaran wasanni da zimmar samar da zaman lafiya da kuma yaukaka kima da martabar al'adun Hausa. Shine gidan radio kwaldaya tilo da kan baiwa al'umma kunzumin lokutan damar fadin ra'ayinsu kai tsaye bisa doran doka da oda da kuma yayi fice wajen kulawa da kungiyoyin masu kananan sana'o'i da kungiyoyin masu bukata ta musamman. Jigon rukunin masu sauraron mu sun kama daga matasa da mata da kananan yara da dattawa da kuma yan takarda. Isar da bayanai akan lokaci ba tare da san zuciya ba shine muradin mu a yayin da muka kasance tashar radio mafi dogaro wajen samun sayi labarai da dumdumin sa a nahiyar Afirka. Arewa radio kan mita 93.1 a zangon FM da ke birnin Kanan Dabo.
0: Mita 93.1 a zangon FM.

0: ku da dugu daya a zangon FM.
1: Madalla mai sauraro barkamu da dawowa. Yanzu agogo mai na ci a karfe 6:34 agogo Najeriya ne jar kamar Rishadi kuma yanzu mai sauraro kai za mu je ga filin na Layin Tsako lokaci musamman akan labarai da suke ci gaba da daukar hankalin al'umma. Mai sauraro mana tare da abokan aiki Haruna Bultu, barka da dawowa.
2: Barka da sabuwa.
1: A mai sauraro ana ci gaba da samun labarai da suke ci gaba da daukar hankalin al'umma. Ina ga za mu fara musamman ma da abu da ya shafi jami'in siyasa da suke ci gaba da bayyana damuwar su ko korafe-korafen su akan yadda suka aka gaza sanya sunayen ƴan takarar su a labaran. Barka da asuba, mun je da jami'ar nan ta NDC Mata Benin, ita ta ma shirya tsaf da maganin ta Ghana da jami'an hukumar INEC a Abuja.
2: To da mutun lokacin da aka fitar da jerin sunayen ƴan takara na ƙarshe ake samun cece kuce dangane da wasu ƴan takarar gwamna guda uku da ba ga sunayen su ba cikin jerin waɗanda za su tsayawa jami'an su takara musamman dan

0: tattalin arzikin Najeriya. Yanzu kowa a Najeriya da gwamnatin da talakawa sun yi da cewa kuma baya ake samu a fannin noma, saboda na farko kayan da ake amfani da su musamman taki da magungunan kashe kwari kamar da na fara da farko sun yi tsada, talaka ba sa iya siya. Sannan ba bangaren tsaro shi ma mutane da dama arewa maso yamma, arewa maso gabas da kuma wasu sassa na Najeriya da ake fama da matsalolin tsaro ba sa iya zuwa gonakin su. Idan muka kalli sifuri, man fetur ya yi tsada matuka ainin, wanda koda mutum yayi noma a karkara yana da buƙatar ya fito da kayan da ya noma zuwa birni domin ya yi amfani da shi, ko kuma ya siyar, ko kuma sarrafa shi ta wata hanya ta daban. Shi ma wannan abin na haifar da kuma baya ga cikas ga abubuwan da suka shafi harkokin noma da tattalin arzikin Najeriya. Sannan canjin kuɗaɗen kasashen waje, yanzu idan mutum a Najeriyance yana da naira yana so ya canjar da ita da dala, zai tafi ga gagarumar asara ne, wanda idan kuma dalar kike da ita zai sauya ta wani kuɗin da zai amfani da shi, shi ma hakan yana fuskantar wasu matsaloli nan da can, wanda ya kasance a tarayyar Najeriya talakawa su ne suka fi yawa. Talaka bai da damar da zai iya amfani da naira ko ya canja ta, ko kuma ya hada hadar kuɗi da ita. To kin ga irin waɗannan abubuwa, ko dai bankin duniya ya kalli ci gaban ne ta wata fuska ta daban, amma kuma a zahirin abin da yake damun ɗan ƙasa da kuma abin da ɗan ƙasa suke ji na radadi a jikin su, ba wani ci gaba da zamu kalla da za a ce an samu aita wannan gwamnati da take kirarin tana farfado tattalin arziki.
1: Na mi sarano idan muka je ga musamman ma batu na gaba shine na taro da kungiyar tunamin maskota shirye gudanarwa a nan jihar Kano, wanda daga bisani a taron biyu ba, inda mun ji ko a labarai a muryoyi na wanda suka shirya taron da kuma daga bangaren yan sanda. Ina gaba mu dan ƙara saka waɗannan muryoyin,
0: akwai buƙatar a sake jin abubuwan da suka faru musamman ma shi muryar lauya Abba Hikima din.
2: Tun daga roundabout din da ke nan wajen Lodge Road har zuwa roundabout din da ke kan Ahmed Bello Way, an saka motocin yan sanda sun hana kowa ma ya shigo ma kusa da wurin da za a yi taron da baki ɗaya. Amma wallahi mutanen da suka zo wannan taro yau, da a ce mutanen sun bari ne taron nan, wato da sun gane cewa lallai ba a yin su, lallai jama'a sun gaji da su, kuma lallai lokacin tafiyar Bola Ahmed Tinubu a matsayin shugaban Najeriya ya yi. Wato tun daga
1: idan kafin mu je bara mu je kai tsaye da ka kwamishinan yan sanda na jihar Kano kafin mu dora
3: na da radio zuwa aya ko kuma radio musu wani je kamar da batu yake cewa why rest stop is what some radio begins ban ho abu bane, abu ne mai sauki ne da za a tattauna a kare jama'a, su ma a kare su, su da za su yi tare
1: kasan ko a can jihar Borno a makonin da gabata akwai zarge-zarge da aka yi na shirye da aka kama
0: sun sa rigar Tinubu Mastugo,
1: duk da dai an musanta cewa mahukunta sun musanta cewa ba wai dan sanya wannan rigar aka kama su ba, an kama su da wasu miyagun kwai da ba makamanta ga to ga al'amari ma da fara an jihar Kano, wanda yake sa ake tiran anya da gaske ba dan saka wannan rigar aka kama su ba tun da farko
0: wannan kai sai saboda sun sa wannan rigar ne, wanda naji kwamishinan yaɗa labarai na jihar Borno yana hira a sashen Hausa na BBC yana bayyana cewa gwamnatin jihar Borno ba ta da alaka kai tsaye da abin da ya shafi kama waɗannan matasa, saboda an kama su ne ba da yawun gwamna ba, yana so ya kwanki ita gwamnatin jihar Borno, amma kwamishinan yan sanda na jihar shine ba da umarnin kama su, kuma kes din a ƙarƙashin kulawar sa yake. Sai ake tambaye sa kan cewa ai shi ma kwamishinan yan sanda his answerable to gwamna, kinga dukkanin abin da gwamna yake so shine zai aikata, kuma shine namba 1 a matsayin chief security na jaha. Yake bayyana cewa lokacin da abubuwan suka faru gwamna bai sani ba, bai da masaniya akan abin da ya faru, amma da zarar gwamna ya sani za su dauki dukkanin matakan da ya dace. To kinga anan babu wani dalili da za a kawo kan cewa gwamnatin jihar Borno a lokacin ba ta da masaniya dan gane da take haƙƙin masu bayyana ra'ayoyinsu a tarayyar Najeriya. Sannan abin da ya faru wannan din a jihar Kano zamu kalle shi kamar fada ne ko kuma sabani na mutane guda biyu, bangaren yan sanda da kuma shi kansa Abba Hikima. Zamu kalle shi shi a matsayin lawyer wanda yake da masaniya akan abubuwan da suka shafi dokokin tarayyar Najeriya, kuma masanin doka sosai da sosai, yana da kwarewa a fannin sa na lawyanci. Sannan ita kanta rundunar yan sanda ta kasa ga dalilin da ta bayar a nan jihar Kano na ganin cewa ana tsoron kada tarzoma ta tashi, ko kuma sun je ne da zammar kare waɗanda za su gudanar da wannan taro na Tinubu Mastugo, saboda ana gudun abin da zai iya jiwa ya dawo. To akwai buƙatar a ce da za su gudanar da wannan taron a su riga su sanar da jami'an yan sanda, duk da cewa ko da sun sanar da jami'an yan sanda za su iya gudanar da wannan taro, ba na tunanin da a ba su dama da za su gudanar da wannan taro, saboda taro ne da kai tsaye yake kalubalantar gwamnati, kuma taro ne da ake shiryawa da zimmar kawo ƙarshen wannan gwamnati, saboda ba a gamsuwa da yadda take gudanar da harkokinta. To kin ga ba na tunanin jami'an yan sanda ko da an sanar da su za su amince a gudanar da wannan taro, za su kawo dalilin da zai sa a dakatar.

0: FM.
1: Sabon salo, sabon tsari.
2: Arewa radio faɗa ra'ayinka. Shirye gidan radio na farko a nahiyar Afirka da ke gudanar da shirye-shiryen sa cikin harshen Hausa zalla, a kuma cikin awanni 24 ba tare da gaggautawa ba. Waɗanda suka hada da tattaunawa da labarai da kuma labaran wasanni bisa ga gagarumar bada himma kan ƙa'idojin yaɗa labarai da kuma gogewa. Mun gudanar da aniyar tsage gaskiya da bada labarai da suka hada da harkokin yau da kullum da kuma labaran wasanni da zimmar samar da zaman lafiya da kuma yaukaka kima da martabar al'adun Hausa. Shine gidan radio kwaldaya tilo da kan baiwa al'umma kunzumin lokutan damar faɗin ra'ayinsu kai tsaye bisa doron doka da oda, da kuma yayi fice wajen kulawa da kungiyoyin masu kananan sana'o'i da kungiyoyin masu bukata ta musamman. Jigon rukunin masu sauraron mu sun kama daga matasa da mata da kananan yara da dattawa da kuma yan takarda. Isar da bayanai akan lokaci ba tare da san zuciya ba shine muradin mu, a yayin da muka kasance tashar radio mafi dogaro wajen samun sayyan labarai da dumdumin sa a nahiyar Afirka. Arewa radio kan mita 93.1 a zangon FM da ke birnin Kanan Dabo.
0: Mita 93.1 a zangon FM.
3: Wallahi mai sauraro barkan ka da jimirin kasancewa da radio a zangon FM. Yanzu mai sauraro a agogon mai na cewa karfe 8:26 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi daidai da karfe 7:06 agogon GMT da kuma Ghana. Yanzu mai sauraro kai tsaye a filin na daga da wata wani rana za mu tattauna musamman akan abin da ya shafi yadda ake ware ranaku musamman ma domin bukukuwa iri daban-daban a Najeriya da ma duniya gabaki ɗaya. Ina ga mai sauraro idan ka bibiye mu tun daga labaran barka da asuba a yayin da muke tsokaci filin na tsokaci tare da Haruna Boltuwa mun yi magana akan yadda a cikin wannan makon ne za a gudanar da ranar abinci ta duniya a ranar 16 ga wannan watan na Oktoba kenan, ranar Juma'a. To mai sauraro kafin nan idan muka yi musamman ma na sa akwai waɗanda suka yi yawan tunani akan to shin kullum sai a zo ana cewa ranar kaza yau, ranar kaza ta duniya yau, ranar kaza ta duniya, to shin ma ta yaya ma muke ma amfana da waɗannan ranakun da ake yi? Menene amfanin da talaka yake samu da waɗannan ranakun da ake yi? Kullum sai a ce an gayyato babban bako zai magana akan wannan rana, da shin ina ruwan mu da waɗannan ranakun? Na sa akwai waɗanda suke da wannan tunanin, ina ruwan mu da waɗannan ranakun, shin ta yaya muke amfana? Ayo mai sauraro tsokaci za mu yi musamman akan waɗanda suke da irin wannan tunani da kuma bayyana musamman mahimmancin ware irin waɗannan ranaku da kuma tasirin da irin bukukuwa da ake waɗannan ranakun ke. To da farko dai a sani cewa watan Oktoba shi ne watan da ya fi yawan ranaku waɗanda suke da alaƙa da Najeriya. Akwai wasu ranakun da ake warewa wanda za ka ga tunda abu ne na Majalisar Ɗinkin Duniya, kwata-kwata za ka ga bai shafi Najeriya ba, wani bai ma shafi Afirka ba, wani kuma bai ma shafi Najeriya ba. To amma a waɗanda ranakun da suka shafi Najeriya kai tsaye, watan Oktoba shi ne ya fi ranaku yawan gaske da suke da alaƙa da al'ummar Najeriya da kuma halin da kamar Najeriya ke ciki. Bayan watan Oktoba sai kuma watan Maris. Tunda aka shiga watan Oktoba, farko dai ranar 1 ga watan Oktoba dai an yi bikin samun ƴancin kai wanda wannan baya cikin Majalisar Ɗinkin Duniya, amma dai biki ne da aka yi. Sannan a ranar 3 ga wata an yi abu da ya shafi ranar muhalli ta duniya, a ranar 5 ga wata an yi ranar malamai ta duniya, a ranar 10 ga wata an yi ranar lafiyar ƙwaƙwalwa ta duniya, a ranar 11 ga wata jiya kenan an yi ranar yara mata ta duniya, a ranar 16 ga wata za a yi ranar abinci ta duniya, a ranar 20 haka dai, a ranar 24 ga wata kuma shine za a yi ranar Majalisar Ɗinkin Duniya gabaki ɗaya, wanda nan ma ake taro na musamman. To idan na dawo ga musamman ma a maudu'in da na bayyana da wanda zai riƙa ranar, to shin waɗannan ranakun da kullun sai a ware a ce ana rana kaza, ana rana kaza, ko a gayyata babban bako akan yayi bayani akan rana kaza, rana kaza, to shin ta yaya muke amfana, ko ta yaya talaka ke amfana, ko ta yaya yaran mu za su amfana da waɗannan abubuwan? Ai kwata-kwata bai shafe mu ba, idan haka ba wani zai iya cewa to amma dai na ɓata mana lokaci ana batun ranar kaza da ranar kaza. Ta yaya yake

da faralluma ko ko akwai tasirin da irin waɗannan ranakun suke yi musamman ma idan an ce an yi wayar da kai akan su ko kuma an sanar an yi biko ko akan su shin akwai irin tasirin da suke yi ga rayuwar mu mu talakawa a misararru amsar wannan tambayar ita ce eh akwai tasiri iri daban-daban da musamman ma irin waɗannan ranakun ware suke yi da farko dai a misali idan muka fara da idan muka dauki ranar malamai da aka yi a baya-bayan nan ina ga film na tsokaci ma da Nura Modi mun yi bayani akan irin wasu matakai tasirin da wannan ranar aka gani a ƙasa duba da bai magana akwai wata jiha da kai tsaye ta ba da umarnin a ƙarawa ma'aikata albashi ko a basu wani allowance na musamman musamman aka abin shafi kayayyaki da su rika samun kayayyakin da suke sawa na sauye kayayyaki kamar da aka kira shi wardrobe allowance na musamman kuma a nan jihar Kano mun yi bayani akan yadda gwamnatin jihar Kano kai tsaye ya ba da umarni na aiwatar da ƙarin girman da aka yi wa malamai a aiwatar to da ba don ranar malamai ba ina ma za a tuna da wannan al'amarin ai ba za a tuna ba tun gashi can an samar da doka ne ko an yi tsari to amma ba a aiwatar ba kuma an je an aje a gefe amma sakamakon irin waɗannan ranakun da ake yi sai sa aka tara chop a fa akwai fa abu da ya shafi walwalan ma'aikata fa musamman ma malamai dai kamata a waiwaya aka ce to kai tsaye a aiwatar da wannan tsarin kaga ta wannan tasiri ne ko ba tasiri bane ba alfano ne ko ba alfano bane ba da ba dan wannan ranar ba ta nikila amma ta ko amanta da halin da malamai ke cikin gashi yanzu da shekarun jiya ko akai ranar lafiyar kwakwalwa lafiyar kwakwalwa abu ne da a kore yaushe ake kokarin karar wayar da kai akai wayar da kan al'umma akai kowa da kowa don so da dama abu ne wanda da ba wai ba a san da shi ba to amma ba a bashi muhimmanci ba kalmar kenan muhimmanci to amma musamman ma yadda ake samun cigaban zamani yanzu ana kokarin ganin an bashi muhimmancin da yake bukata yadda kai tsaye idan mutum na cikin damuwa ya samu kulawar da yake bukata idan mutum na fuskantar matsin lamba ko duk yanayin da yake ciki na bakin cikin nan da ake fuskanta wanda yake yin kamari a baya-bayan sakamakon halin da ake ciki a baya-bayan nan ya samu kulawar da yake bukata kai tsaye ba za a tsangwame shi ba domin yanzu an fara samun wayewar kai a kai kuma ni kwana za a yi sha da kwanin ci gaba aka samu kuma sakamakon yadda ake bukukuwa irin waɗannan ranakun ake wayar da kai ake samu idan muka dawo ga musamman ma a wadda aka yi a jiya ranar yara mata ta duniya da kuma musamman matakin ranar annabana musamman da kuma kiraye-kirayen da ake da gani an kayyade kamar shekaru na aurar da yara mata kada ya kasa da 18 inda basana da waɗanda suke rajin suke kira a tabbatar da an tabbatar da wannan shekarun a duk jihohin Najeriya inda kuma suka kira ga malaman addini da sarakunan gargajiya akan su masa sabaki su tabbatar cewa ana barin yara mata suna kaiwa akalla shekaru 18 kafin a aurar da su a shekaru 18 domin su samu dama su din girma su san kansu lafiyar kansu kuma su din samu ilimi na din primary da secondary kamar yadda ake waɗannan kiraye-kirayen a koda yaushe shi sa atake da mana ake suke gani ya kamata a ce shekaru akalla 18 idan yarinya ta yi 18 a aurar da ita amma kafin 18 ta samu musamman ma wasu muhimman abubuwan waɗanda za su gina rayuwarta koda bayan ta yi aure kuma musamman ma dangane da waɗannan ranaku akwai musamman ma wasu jihohi kai tsaye da sakamakon irin waɗannan ranakun suka ɗauki waɗansu matakai wanda kai tsaye aka gani a ƙasa musamman ma akwai ƙungiyoyi da ba na gwamnati ba waɗanda suke ɗaukar nauyin ilimin yara mata akwai wata kungiya ta Bita Kumi Foundation wanda ta dauki nauyin ilimin yara mata 400 a jihohin irin su Bauchi da Benue da Lagos har ma da birnin tarayya Abuja akwai kuma musamman ma sauran kungiyoyi wanda su ma suke kokarin ganin sun wayar da kan al'umma da yara domin ganin an samu abubuwan da ake bukata kuma idan muka koma ga yadda aka yi ranar lafiyar kwakwalwa ta duniya a ranar 10 ga wata akwai musamman ma jihohi irin su Kaduna da suka saka shi a doka a cikin abubuwan da ake koya wa yara a makarantun primary da secondary har da abin da shafi musamman ma lafiyar kwakwalwa ko kula da lafiyar kwakwalwa ko abin da zaka lura da shi ko wani sauyin da ka gani zaka san kai kila akwai bukatar ka faɗa wa babba ko wani malami
wanda suka saka musamman abin da shafa mental health kenan lafiyar kwakwalwa cikin jadawalin darussan da ake koyawa dalibai a makarantun primary da secondary wanda za a ce kaga wannan kai tsaye nasara ce kuma ci gaba ne musamman da kuma tasirin irin waɗannan ranakun da ake gudanarwa kuma idan muka dawo ga musamman ma ranar malamai ta duniya akwai jihohi baya ga jihar Kano ma akwai jihohi irin su Kwara wanda da Gombe wanda zaka ga duk sun ware wasu makudin kudari duk domin ganin an inganta walwalar ma'aikata wanda duk abubuwa ne waɗanda za su ƙara ƙarfafawa malamai wanda kuma daga bisani idan aka ƙarfafa malamai gwiwa hakan zai ƙara ƙarfafa ilimi a waɗannan jihohin da ma Najeriya gabaki ɗaya. Idan muka dawo ga musamman ma yadda za a yi ranar abinci ta duniya akwai kuma ranar mata na yankunan karkara da ake duk dai a cikin wannan watan. A cikin wannan watan ina ga ranar 15 ga watan Oktoba shi ne ranar mata da suke fitowa daga karkara matan karkara. Gudunmuwar da matan karkara suke bada musamman mata bangaren tabbatar da samuwar abinci ga iyalai ban kasa Remi Tinubu ta dauki wani mataki na bada tallafi kai tsaye ga waɗannan matan domin ganin an karfafa su musamman da idan aka la'akari da gudunmuwar da suke badawa ta bangaren samuwar abinci da wadatuwar abinci a ƙasa. Sana akwai duk dai a wannan watan fa na Oktoba akwai ranar wanke hannu ta duniya wanda zaka ga yayin da ake ranakun akan wayar da kan al'umma musamman ma yara 'yan makaranta akan mahimmancin wanke hannu duk abin da kai ka wanke hannu idan ka kammala ka wani hannu duk da mun gani an yi dakile yaduwar cututtuka wanda zaka ga kungiyoyi irin su UNICEF da gwamnatocin jihohi suka dauki matakai domin ganin an wayar da kan yara a ranar sukan gudanar da gangami a wurare daban-daban zaka ga jihohi irin su Benue da Kaduna akan gudanar da gangamomi iri daban-daban akwai ta gidauniya mata Wellbeing da ke can jihar Lagos wanda ita ma takan gudanar da gangami wanda za a je makarantu dai a wayar da kan yara. Sannan idan muka dawo ga ranar 16 ga watan Oktoba ranar abinci ta duniya wanda nan ma dai kamar yadda aka sani dai abu da ya shafi abinci dai abu ne wanda yake da matukar muhimmanci musamman ma a ƙasa irin tamu ta Najeriya wanda har yanzu dai muke fama da matsaloli da kan hana wannan al'amarin tabbatuwa akwai matsaloli irin su rashin tsaro akwai da sauran matsalolin da ake shigo da musamman ma kayayyaki ta cibarkatai komai ba ana shigowa da shi Najeriya to a irin waɗannan ranakun masana sukan ba da shawarwari ga gwamnati akan yadda ya kamata matakan da ya kamata a ɗauka domin tabbatar da cewa Najeriya ko ta tsaya da kafafuwa ta bangaren samar da abinci ko wadatuwar abinci da dai sauran abubuwa makamantan haka zaka ga musamman ma a bayan da gwamnatin jihar Lagos ta sanar da kaddamar da wani taro na musamman wanda zai hada da mutane sama da 3,500 wanda suka kasance kai tsaye suna harkar abinci ko ta bangaren samarwa ko ta bangaren sarrafawa ko ta bangaren siyar da kayayyakin na masarufi da makamantansu wanda taro ne wanda ake ganin zai ƙara inganta musamman akan abin da shafi tabbatar da samuwar abinci a Najeriya. Sannan duk dai a wannan watan na Oktoba akwai ranar yaƙi da talauci ko ranar kawar da talauci wanda abu ne wanda za a ce kai tsaye ya shafi Najeriya kai tsaye duba da yadda muke da yawan matalauta kuma za ka ga irin waɗannan ranakun ƙungiyoyin fararen hula har ma sukan yi kira ga gwamnati akan irin matakan da gwamnati ke ɗauka kuma matakan ya kamata ta ɗauka domin tabbatar da an fidda al'umma da kakangin talauci za ka ga wani lokaci irin waɗannan ranakun ne al'umma suke fitowa ko su ɗan yi zanga-zangar lumana domin dai ganin sun ja hankalin gwamnati akan halin da suke ciki ko kuma yadda za a magance masu halin da suke ciki. Ina ga shekarar ta gabata a birnin tarayya Abuja al'umma suka fita inda suke kuka akan yadda tukwanai a gidaje sun kasance babu komai a ciki babu abinci domin tsarin gwamnati da ake kai a halin yanzu baya aiki baya haifar da mai ido inda suka kira da a kawo sauyi akan waɗannan abubuwa da haka irin waɗannan ranakun da ake warewa suna da mahimmanci kuma suna yin tasiri kuma shi yasa a kodayaushe ana waɗannan ranakun lokacin mukan gayyato musamman ma baƙi masu fashin baƙi ko masana'a kan wannan harkar domin su zo su wayar da kan al'umma ko su ja hankalin gwamnati kaga irin waɗannan abubuwan abubuwa guda biyu suke wani lokacin su wayar da kan al'umma akan wannan al'amarin ko halin da ake ciki akan wannan fannin sannan kuma
su ja hankalin

0: gwamnati da akwai gudunmuwar da ake bukata gwamnati ta bayar wanda yawanci akwai a ji hankalin gwamnati a shawarci gwamnati akan irin matakan da ya kamata a dauka domin gana an samu a PM bukata da alama lokacin sanyi ya fara shigowa dan yanzu idan ba an kunna AC sai in ji kokamar ma ina jin sanyi a dan haka irin waɗannan ranakun suna da matukar mahimmanci akwai sai dai fata fatan da ake shine a ga gwamnati idan aka bata irin waɗannan shawarwarin tana dauka kuma tana aiki da su wanda yawanci anan ne da ake samun misali sai kaga misali a dauki wannan shekarar idan ranar kaza ta zo ayi magana akan abu a misali idan muka yi misali ranar malamai a misali a ce wannan shekarar ayi magana akan inganta walwalar ma'aikata shekara mai zuwa ma a ce an gano magana akan inganta walwalar ma'aikata kaga zai zama kamar gwamnati kamar bata dauka shawaran da ake bata kaga sai dai mai fatan yayin da ake irin waɗannan ranaku yayin da mu irin kafafan yada labarai muna gayyato yayin da muke gayyato masana suna yin bayani da bada shawarwari muna fatan mahukunta za su raka daukar waɗannan shawarwarin suna ayyuka da su domin ganin an samu mafita a magance matsalar da ake ciki domin duk dai kokarin ake naga an samu mafita ko an samu inganci akan wani al'amari da ake domin ganin an samu ci gaban al'umma da ci gaban ƙasa kanta dan haka muna fatan mahukunta za su da amfani da shawarwarin da ake badawa a irin waɗannan ranakun domin ganin an samu ci gaban ƙasa baki ɗaya. Bisararo ko ba haka ba? Da haka bisararo yanzu kafin mu je ga sashen mana tallace a zamu leƙa shafin mu na WhatsApp ku guje bisararo idan kana da wani tsokacin kaima za ka yi turowa a shafin mu na WhatsApp akan 0987717715. Amma bari mu je ga sashen mana tallace bisararo idan mun dawo zamu leƙa shafin mu na WhatsApp mu gane ko akwai sakon da ka turo musamman ma dangane da wannan batu da muka tattauna akai akan mahimmancin irin waɗannan ranakun da ake warewa a watanni wanda wani lokacin a zuwa a ce majalisar ɗinkin duniya ce ta ware wani lokacin a ce UNESCO ce ta ware ranaku na musamman domin wani al'amari ko wayar da kai ko kuma jan hankali akan wani al'amari musamman ma a wannan watan na Oktoba wanda kamar yadda na bayyana shi ne wata wanda yake da ranaku mafi yawa ranaku da kai tsaye suke da alaka da Najeriya ne kuma fi yawa a wannan watan na Oktoba akwai ranar madattawa a wannan watan na Oktoba ma akwai ranar dattawa ranar da yake kokarin ji hankali akan musamman kulawar da kamar dattawa suke bukata waɗanda shekarun su ya ja tsofaffi kenan irin kulawar da suke bukata ko yadda ya kamata a ce ana damawa da su ko ware musu wasu abubuwa da musamman domin ganin su ma sun gudanar da rayuwar su yadda ya kamata ba tare da sun fuskanci waɗansu a matsaloli ba akwai ranar kawar da rikice-rikice duk dai a wannan watan na Oktoba da muke ciki amma yanzu misararo kai tsaye bara mu je ga shafin na WhatsApp za mu je ga sashen mu na tallace da mun dawo za mu leƙa WhatsApp idan an turo da saƙo idan ba a turo da saƙo ba kai tsaye misararo za mu ɗora da shirin adakcin
1: Sabon salo, sabon tsari. Arewar radio fadar ra'ayinka. Shine gidan radio na farko a nahiyar Afirka da ke gudanar da shirye-shiryen sa cikin harshen Hausa zalla. A kuma cikin awanni 24 ba tare da gaggautawa ba. Waɗanda suka hada da tattaunawa da labarai da kuma labaran wasanni bisa gagarumar bada himma kan ka'idojin yaɗa labarai da kuma gogewa. Mun gudanar da aniyar tsage gaskiya da bada labarai da suka hada da harkokin yau da kullum da kuma labaran wasanni da zimmar samar da zaman lafiya da kuma yaukaka kima da martabar al'adun Hausa. Shine gidan radio kwalɗaya tilo da kan baiwa al'umma kunzumin lokutan damar faɗin ra'ayinsu kai tsaye bisa doron doka da oda da kuma ya yi fice wajen kulawa da ƙungiyoyin masu ƙananan sana'o'i da ƙungiyoyin masu buƙata ta musamman. Jigon rukunin masu sauraron mu sun kama daga matasa da mata da ƙananan yara da dattawa da kuma 'yan takarda. Isar da bayanai akan lokaci ba tare da son zuciya ba shine muradinmu a yayin da muka kasance tashar radio mafi dogaro wajen samun sayi an labarai da ɗumuɗumin sa a nahiyar Afirka. Arewar radio kan mita 93.1 a zangon FM da ke birnin Kanon Dabo.
2: Daga zaman makala caji akai-akai zuwa samun mafitar da za ta mantar da kai matsalar caji. Linko Gadget.

0: wakiltar kowace makaranta kuma kowace makaranta tana da minti hudu a zubin fari wato gabatarwar farko idan aka zo kuma ga bangaren kalubalanta kowace makaranta tana da zubi na minti hudu sannan kuma kowace makaranta tana da mintuna uku inda za ta kirkire gabatar da hujjoji ko togaciya da ita sannan kuma a yayin da ake gabatar da muhawara dalibai ina fatan kuna tare da ni idan mai jagorantar gabatarwa ya kakare to abokin tafiya na iya shigowa ya faɗi sunansa ya ci gaba da gabatar da hujjojin da za su kare makarantar ku kun fahimta idan wani yana tsakiyar gabatarwa sai ya kakare abokin tafiya na iya shigowa ya faɗi suna dan a gane shi sai kuma ya dora da gabatar da hujjoji tunda duk gidan ku daya dan haka muna tsammanin cewar tafiyar ku za ta zama daya zamu fara da makarantar Sahaba College kofar ruwa wanda dalibanta Aliyu Abubakar zai fara gabatarwa a matsayin jagora Aliyu Abubakar idan ka ji kararrawa sai ka dora
1: Watakila dan abin da zan kara a daidai wannan lokaci shine kowanne daga cikin ku mun bashi takarda da alƙalami muna fatan lokacin da ƴan makarantar Sahaba suke gabatar da muhawara su kuma ƴan makarantar Star Science za su dinga daukan muhimman abubuwan da suke fada su ma lokacin da suke nasu gabatarwan kuma za ku dauka saboda da abubuwan da suka fada su za ku yi amfani da su wajen kalubalantar su ba wai wani abu na waje ba abin da suka fada su za ku kalubalance su da su dan haka da zarar an ji kadawar kararrawa minti hudun ku na farko zai fara
2: dukan godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala madaukakin sarki kowa ya sha nonon sanuwa sai ya san dadin madararsa malamai su ne magada annabawa kuma sun gaji ilimi Allah sarki ingantaccen malami kowa ya samu kansa a matsayin wane to ai kai ya fara sani inwar makowar Robert kan inwar gemo ba shugaban mahawara alƙalin mahawara mai duba lokaci ƴan uwana dalibai masu kallo da masu sauraro ina yi muku sallama irin ta addinin musulunci assalamu alaikum bayan haka sunana Aliyu Abubakar tare da ni akwai Mun fito ne daga kasaitacciyar makarantar nan wacce ta fice wajen ba da ingantaccen ilimi tare da tatacciyar tarbiyya wato Sahaba College kofar ruwa bi filin dan tata. A yau mun tsaya a nan da karfin gwiwa domin mu kare bangaren mu na cewa samar da ingantaccen malamai yafi yawan gine-ginen makarantu da gwamnati take yi. Kafin na baje karfafan hujjoji na ina so na fara yin bayanin wane ne malami. Ingantaccen malami shine malamin da yake da isasshen ilimi, kwarewar koyarwa, kyan dabi'u da hakurin taimakawa dalibai su fahimci darasi. Makaranta kuma guri ne na ilmantarwa da tarbiyya. Da tarbiyya ya ku ƴan uwa abokan muhawara waje na ce ba gine gine ba samuwar ingantaccen malami ke sa ambaci waje makaranta kamar yadda tarihi ya tabbatar mana da cewa tun asalin zuwan boko a gindin bishiya aka fara ba da ilimin da har yanzu ba a sami irin sa ba saboda ingantaccen malamai da suka tsaya suka bada ingantaccen ilimi ba tare da duba mahallin da suke zaune ba burin su shine su gina ingantacciyar al'umma mai ingantaccen ilimi ba gine gine ba makalla ayar farko da ta fara sauka a cikin alqur'ani mai girma inda Allah cikin farkon suratul alaq inda Allah subhanahu wata'ala yake cewa a'udzu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim iqra bismi rabbikal ladzi khalaq wannan aya ta sauka ne a lokacin da mala'ika Jibril ya ce wa Annabi sallallahu alaihi wasallama ka karanta da sunan Ubangijin halitta shin a ginan nan waje ya same shi malamin da yafi kowa ilimi a cikin halittun Ubangiji wato Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce lallai ni an aiko ni ne a matsayin malami da yake na ginan makarantu ba amma a kofar masallacin sa ya samar da ingantaccen malamai kamar irin su Sayyidina Abu Huraira da Sayyidina Abdullahi dan Abbas har yanzu asken ilimin su yana tare da al'umma gaba daya Har ila yau mu dubi makarantu na tsangayu da islamiyu da makarantun dare shin a ginan nan waje suke karatu amma ana alfahari da su saboda ingantaccen malaman su da suka tsaya suka ba su ingantaccen ilimi haka nan Allah subhanahu wata'ala ya kuma cewa cikin suratul mujadala cikin aya ta 11 bismillahir rahmanir rahim yarfa'ul lahul ladzina amanu minkum wal ladzina utul ilma daraja ma'ana Allah ya daukaka masu ilimi kuma ilimi baya zuwa sai da malami ƙungiyar UNESCO ta bayyana cewa ingancin ilimi bai dogara da yawan gine-gine ba face ya dogara ne da ingantaccen malamai. Idan malami ba shi da kwarewar koyarwa, to wa'ansa irin dalibai zai samar. Gini yana tsage, bangonsa zai tsage, sakamakon karshe

0: rushe, amma ilimin da ingantaccen malami ya dasa a zuciyar yaro zai rayu har ƙarshen rayuwarsa. Ya ku ƴan uwa abokan muhawara, makarantun gwamnati na iya samar da makarantu guda 1000 masu kyau, amma idan bata sa ingantaccen malami a ciki ba, to ya sunan wannan gidan, ginin ya zama gidan beraye. Alƙalin mawaya, ina so kai min izini na yi wa abokan karawata wasu ƴan tambayoyi. Shin wane ne ya tsaya akan kwaruka san kanku? Ba malami ba ne, ko ko dai gini ne? A yanzu ma da kuka zo nan na ga wani jajirtaccen malami ne ya rako ku. Ko ko dai gini ne ya rako ku? Shin ya ku ƴan uwa abokan mawaya, za ku iya faɗo min makarantu 5 da suka samu ginannin makarantu guda 5 da suka samu nasarar yaye ɗalibai ba tare da malami ba? Shin idan kun zo makaranta, wa yake koyar da ku? Ba malami ba ne? Rahoton Bankin Duniya akan Najeriya ya bayyana cewa binciken da aka yi wa malamai na shekarar 2019 kaso 44 ne suka iya bada amsa fiye da kashi 75 na tambayoyin gwajin ilimin lissafin kimiyya da turanci na matakin primary. Wannan yana nuna cewa muna da buƙatar ingantattun malamai, ba yawan gine-gine ba. Nagode da sauraro.
1: To madalla, wanda bai kumurdo mitar akwatin rediyon sa ba, 93.1 arewa rediyo, fafatawa zubin farko kenan da dalibai ke ruwan hujjoji daga makarantar Asahaba College Kofar Ruwa. Yanzu za mu koma ga makarantar Star Science Academy Bacirawa, wanda ɗalibanta Amina Alkasim da Aisha Ahmad za su yi ruwan nasu hujjojin a matakin farko domin ƙoƙarin karɓowa makarantar su kan bi. Idan kun ji ƙararrawa, wace ce za ta jagoranci gabatarwar?
2: Inda ba ƙasa a nan ake ƙaddamar kokawa, mai girma alƙalin alƙalin, godiya za ta fasa ga Allah subhanahu wa ta'ala, mai kowa mai komai, me ya ce su a lokacin da ya so, ko ana so ko ba a so. Tsira da amincin Allah su tabbata ga shugaban mu Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, mai girma shugaban muhawara, alƙalin muhawara, mai kula da lokacin da baya ƙarewa, ɗan uwana, abokan muhawara, masu kallon mu da sauraron mu. Ina muku sallama irin ta addinin musulunci. Assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Sunana Amina Alkasim Ibrahim, daga shahararriyar makarantar nan wacce ta fice wajen samar da ilimi da tarbiyya, wato Star Science Academy Bacirawa. A yau mun halarci domin gabatar da muhawara tare da adawa da maudu'in da ke cewa samar da ingantattun malamai yafi yawan gine-ginen makarantun da gwamnati ke yi. Wannan tunani ne da aka yi, amma sun bai dace da ƙasar mu Najeriya ba a yau. Falsafar John Dewey a littafin sa na Democracy and Education ya ce, ilimi ba zai yiwu ba, dole sai an fara samar da muhalli na ilimi. Wani amfani ingantaccen malami zai yi idan babu ajin da zai koyar? Amsar fa ita ce, babu. Ma'aikatar ilimi ta tarayya, Federal Ministry of Education, a rahotonta na 2023 ta bayyana cewa yara suna tafiya kilomita 10 zuwa makaranta saboda babu makarantu kusa da su. UNESCO ma ta ce babbar matsalar ilimi a Afirka ba rashin malamai ba ne, ba rashin makarantu ne. Amma ku biyo ni don jin hujjoji na masu ƙarfi tamkar dutsen dala. Hujja ta farko, samun dama, access before quality. Kola Frere, babban masanin ilimi a duniya, ya ce dole ne a fara ba wa talaka damar shiga makaranta kafin a fara maganar inganci. Ayobi, Sokoto, Zamfara, yara suna tafiyar kilomita 10. Shin ko da an samar da farfesa idan yaro bai da makaranta a ƙauyensu? Ilimi ya tafi a banza, gine-gine shine matakin farko. Hujja ta biyu, tsarin yawan jama'a da kuma tsarin UBE. Farfesa Rukayyatu Ahmad Rufa'i ta tabbatar, tsohuwar ministan ilimi ta ce, madafar gwamnati ta UBE ita ce kowane yaro ya samu gurbin ilimi. Idan yaro bai da wannan, yawan jama'a na ƙaruwa da kashi uku a kowace shekara. Makarantu 10,000 da muke da su ba su isa yara miliyan 45 ba. Idan gwamnati tana samar da makarantu da yawa, har matsakaitan malamai za su zo su koyar da yara kuma su fahimci karatu. Amma fa idan babu makarantu, malamai ingantattu 1,000 za su zauna babu aikin yi. Hujja ta uku, ingantaccen gine-gine na jawo ingantaccen malami. Aristotle ya ce, ilimi muhalli na gina mutum. babu wani ingantaccen malami da zai yarda ya zo na ya koyar da makarantar da rufanta ya tashi ba ku jeru baban dakuna hukumar World Bank a rahotanninta na lanin crisis tace ingantaccen gine-gine kamar laboratory ɗakin gwaje-gwaje library ɗakin karatu toilet bandakuna classes da kuma ajujuwa shine abin da ke jawo hankalin ingantaccen malami ya zo ya zauna ya koyar hujja ta hudu yawa da kuma rashin daidaito a aji wato overpopulation idan yara suka yawa a aji ta yaya wani ingantaccen malami shi dai zai iya zuwa ya koyar da su a guri daya wannan hukumar UBE a rahoton hukumar UBE hukumar UBE tace yanzu a Najeriya zaka iya zuwa aji ka samu yara 80 ko 100 ko sama ma da haka a maimakon 35 kamar yadda hukumar UBE ta tanadar hukumar UBEC Universal Basic Education ita ce ko tace ta tabbatar da cewa muna buƙatar ajujuwa miliyan 1 nan da shekaru 5

0: To madalla mita 93.1 masu sauraro kuke tare da mu ta cikin shirin mu tattauna. To baba, za mu karkare wannan batu na labaran da ba su kenan ba na gaskiya ba game da wannan zabe da ke tafi. A ƙarshe me ya kamata al'umma su yi da kuma ita hukuma don kaucewa fadin rami irin wannan wanda zai kawo rikici da tashin hankali, da a ce misali mutane sun auri wancan labari, sun are shi, sun yafa, sun yi aiki da shi, da yanzu bai zai faru.
1: Wato ta farko dai idan muka riga muka duba hukumomi guda biyu suna da jan aiki a gabansu. Na farko hukumar ANEC ta ita wannan hukumar zabe mai zaman kanta, abinda ta faro yanzu da hoɓasin da ta yi yanzu, babban aikin ta shine ta ci gaba da abin da take, saboda waɗanda suke da waɗannan ɗabi'a su ma sun fara fa kenan. Sai dai kuma yadda abin ya faru din da yake da alaka da rudu labarin ganzan kurege, kin san aka ce siyasa ta zo, waɗannan grave behind stories inda muke faɗa a media, labari na kirkira, labari na ƙarya, labari na radio mai jini, dama suka zaga gari babu yanda zaka da su.
0: To amma
1: su kuma hukumomi na hukuma waɗanda suke da alhakin zakulo dukkan waɗansu mutane da suke aikata ba daidai ba, saboda sabotajin democracy ne wannan, wani abu ne na yau demokradiyya zagon ƙasa. To in an kalli irin yadda abubuwan nan suke faruwa, wasu abubuwa ne waɗanda dama suke buƙatar a ƙara ƙaimi, don ni abin da yasa nake kira ga hukumominmu na tsaro su sanya idanu, saboda ina da yakinin sun yi aiki. Kuma kullum a majalisi irin wannan na kan ce shi, ita hukuma ta Najeriya da hukumominmu da 'yan sandanmu da jami'an DSS ɗinmu da sauransu, na kan ce in dai aiki ne a doron ƙwarewa, ni ba na shakka yadda suke gudanar da aiki, kuma na kan yaba yadda suke gudanar da aiki, saboda yadda ta kake tsammanin suke gudanar da aiki ya wuce da ɗan adam yake tunani. Ko ina a duniya za su iya kwarar da kowa a aiki na takwarori irin nasu, ba ta bayin shakka ba. To su ma sai su tsaya tsayin daka wajen yin abin da aka saba sanin sun saba suna yi. Sannan su kuma al'umma babban abin da za su ɗauka su ma su yi a nan, ba su da wani zaɓi da ya wuce. In sun ga labari, ba wai labari ba ne za ka gani a irin waɗannan kafofin sadarwa na social media kawai ka tsara ka. To abin da ya samu ke wayarwa da mutane kai, labari duk da bai fito a kafofin yaɗa labarai na conventional media ba, kamar yadda nake shabara, mutane su ignorin ɗin shi, su aje shi gefe. In sun ji kuma sahihin labari wanda aka tabbatar da cewa ya yaɗa a duniya, inda kuma yake fitowa ɗin ba a taɓa shakkar medium ɗin da wannan labarin ya fito ba, to sai a kafa hujja da shi, sai kuma a dogara da shi. Wannan ne kawai zai baka tabbacin cewa duk abin da ka yadda da shi ya fito a inda ka yadda. Akwai abin da muke kira media credibility a harkar jarida. Credibility shi ne sahihanci da mutuncin wannan labari, daga ina wannan labari. Yanzu wani zai tsaya a social media kafin mu gama shirin mutattuna, zai iya tsara wani sabon listin irin wanda an ta dismissin din listin cewa ba ta samuwa da shi ba, ya kuma dora a social media platform, watakila ma ya ƙara wasu jihohin kawai don raɗin kansa da wani dalili da mutane ba su samu mai tsayi ba. To saboda haka in aka ga ire-iren wannan labarin, a daina zarin rugar labarin ana harba. Su sun yi halbata mati a cikin gabatar da irin wannan, kai ka halbata mati wajen yaɗa irin wannan labarin. In ka gani kamar yadda muke bada shawara shine ka tuntuɓi inda aka san nan ne gidan labari, nan ne ahalin labari, nan ake tace labari, nan ne duk wasu kafofi da majiyoyi da aka yadda da shi ana bada labari. Sai an yi taza da tsifa, sannan al'umma su sani wannan shine babban aikin da yake gaban al'umma su ma daga bangaren su.
0: To shikenan, Allah kuma ya kyauta. Bari mu tsallaka mu tafi ƙetare tsakanin mayakan hufi na Yemen, wato 'yan ƙungiyar Ansarullah da kuma mahukuntan Saudiya. Al'amura na daɗarin caɓewa, wanda su mayakan na Houthi a wannan karin suka sha alwashin cewar su fa in har ba a samu daidaito ba ga abin da su suke ganin cewa shine ka'ida ta su, to ko shakka babu idan aka cire birnin Makka
1: da Madina
0: da birnin Madina waɗannan gurare masu tsiki da alfarma to fa bakin da zai tsira a ƙasar Saudi Arabia kuma harin da aka kai na ɗazuma ya rada tabbatar da wannan
1: to an kai hari ɗazu
0: an kai hari ɗazu
1: ina aka kai
0: an kai hari wani filin tashi da saukar
1: jiragen
0: sama na Dammam
1: to a Dammam ko
0: kuma masu shiga tsakani suna ɗari domin watakila ganin yadda su mayakan Houthi din suka bursunawa idanunsu
1: doka
0: na cewar duk wanda ya tsomo baki a cikin wannan tsama da take tsakaninsu da ƙasar Saudi Arabia to shi ma zai ji a cikinsa ganin abin da ya faru a Iran akan Iran ya sa ƙasashen na gabar ta tsakiya suna dan bi sannu to amma haka za ta haifar da maslaha ko kuwa akwai bukatar yin jan namiji a tsakanin ƙasashen dan su tsamowa kansu kitse daga rogo
1: wato gaskiyar magana abin da yahuci suke magana su yahuci nan da suke magana ba abu bane wanda za a ce wai babu wani hubbasa da za a yi ta fuskar diplomasiya dan dole in huce din nan tunda akwai kasar da take goyen bayan su zai dan kika dubo influence din Iran ai Iran ne yanzu ita kanta kadai tana da abun da za ta yi amfani da shi ta fuskar diplomasiya wajen kokarin ganin cewa abubuwan da yan huce din nan suke ai duk wata banna a duniya da yan huce za su ai babu abun da ba za a iya danganta shi da irin taimakon da Iran take ba yan huce ba duba da abubuwan da suke faruwa a yanzu kuma rigimar anan ita ce yan tawayen Houthis tun kafin a fara wannan yaki na Iran da Amerika da Isra'ila ai suna da tsama da gwamnatin kasar Saudi Arabia duba da irin madafofin da kasar Saudi Arabia take dauka duba da irin alakar da gwamnatin kasar take da shi da hukumomin kasar Yemen wanda su kuma yan Houthis din nan ba su da wata alaka ta danyen ganye da kuma wannan hukumomin kasar Yemen wanda kuma su suna ganin cewa da wani kokari da ake domin a dakile tafiyarsu wani abu ne wanda yake da alaka da irin goyen bayan da Saudiya take bayarwa ga kuma waɗanda suke tsama tsakanin yan Houthi wato ma'ana da gwamnatin kasar ita kanta Yemen din to saboda haka idan aka tsaya aka duba za a ga duk waɗannan abubuwa mai sauki ita suka sassa wato in kusan abin da muke guda ne yake faruwa duk asalin abin da ya kawo cakuɗewar wannan al'amari duk da dai wata tsohuwar tsama ce tsakanin yan Houthis da kuma gwamnatin kasar Saudi Arabia to amma wannan yakin da ake ba karamin kawo tarnaƙiye ba ga zaman lafiya a wannan yanki na gabas ta tsakiya wanda duk gabaki ɗaya idan aka tsaya aka duba babu wata ƙasa da take da ruwa wajen kawo tarnaƙi ga duk wani kokari da za a samu zaman lafiya a Middle East to face America America da kasar Saudi Arabia take kallo a matsayin uwa wanda take goya ta azanin goyo da dukkan wani goyen baya a yakin da ake ganin cewa America din nan ita take ba duk wata ƙasa goyen baya da take yankin Gulf to amma yadda abubuwa suka lalace yadda issues din ya zama ya cakuɗe duk ƙasashen yankin Gulf din nan guda bakwai sun zama to yanzu sun fara gane cewa duk wani kokari da suke so su samu na kariya daga America ya fara fading out saboda idan kika duba kamar yadda muka shafara a cikin wannan shirin na ce yau an waye gari halin da Amurka ta kawo tarnaƙi ga zaman lafiya a gabas na
0: halin da aka kai ɗazuni nake faɗa Riyadh ne ba Dammam ba
1: okay Riyadh ne ba Dammam ba ko to in kika tsaya kika duba yanzu su kansu wannan abin da yake faruwa da yakin nan da yake duk gabaki ɗaya da ba fara shi ba da yanzu wannan matsayin da aka kawo da abin bai ta'azzara kamar yadda ake tunani ba saboda wannan yaki da ake tsakanin America tsakanin Isra'ila da su kasashen yankin Gulf din da su discovery ake amfani da military bases din su sansanin sojojinsu ake kaiwa Iran hari ai duk wannan abin shi haddasa irin wannan abu saboda su mahukuntan Iran dama hanyoyin da suke gani suna da dabarun yakin iri-iri za su taimaki yan Houthi dai domin idan yan Houthin suka matsa da hare-haren da ake gani suna kaiwa su kuma wannan kasashe na yankin Gulf da suke ba America goyen baya da Isra'ila da sauransu suke aikata wasu atrocities wasu abubuwa na ta'asa to kin ga su ma za su yi tunani sanja tunani sun fi kuma dama wannan abubuwan ne ake kallo cewa idan abin ya kai wani matsayi su waɗanda suke goyen bayan America su ne za su biya price mai tsada su ne za su yi abin da za su samu kansu a cikin wani hali na damuwa
0: sai ake sai akan rasa kan yaya wannan rikicin yake wasu suna ganin kamar yadda ta kuma kacemewa a wata kusurwar a wannan tashin hankalin na gabas ta tsakiya shin Iran da US proxy war ake yi ko kuma Israeli da Iran proxy war ake yi wato ya ake ce da proxy war
1: wani wato yaki na bayan fage
0: yakin bayan fage shin wannan yakin da ake yi tsakanin mayakan Houthi Ansarullah da Saudi Arabia yakin bayan fage ne tsakanin Iran da Saudiya ko kuwa yaki ne na bayan fage tsakanin Isra'ila da gabas ta tsakiya
1: duka baɗi
0: to wannan yakin an yi itifakin cewar yana da tasiri na kai tsaye da matsaloli na rikicin tattalin arziki saboda a yanzu haka maganar da ake yi kasashen gabas ta tsakiya an saka su a cikin damuwa matuƙa gaya saboda kambi da suke rike da shi a da na ƙarfin ma'adinai musamman na man fetur da dangokin su yana nema ya sauya kuma hanyoyi da suke da shi mafi sauki domin gabas ta tsakiya ita ce hanya mafi sauki da kasashen yamma ke yin hada-hada
1: na
0: kayayyakin tattalin arziki cinikayya
1: zirga-zirga
0: a wannan zirin wannan kusurwar tsakanin yamma da gabashin duniya in aka duba yanzu wannan yakin baba yana nema ya sauya taswirar hada-hada ba hada-hada kaɗai ba har cinikayya domin route mafi tsawo wato
1: hanya
0: mafi tsawo da ake yin hada-hada shine hanyar da sai an kewaye an shalle taswirar Afirka sannan a samu a ƙetara a fita turai misali in ka ɗauko daga gabashin Afirka in ka ɗauko daga Tunisia can sama su Algeria yanzu route ɗin ya dawo sai ka je ƙasan Afirka ta kudu wannan hanya tana yi wa ƙasashe wahala saboda nisanta to amma ana mulmula yaya za a yi hagun in taƙi
1: koma
0: dama wannan kuma yana ɗaya daga cikin abubuwa guda uku in ba su kai hudu ba ma da suke jazawa kasashen gabas ta tsakiya damuwa
1: to ai su gaggaba kasashen gabas ta tsakiya idan muka riga muka duba kullun abin da ake hangin musu kenan ba su hanga ba saboda dama wannan yaki ne wanda yake duk ƙarshe abu ne da ya ta'allaka kan bukatu na tattalin arzikin kasa ita kuma Yemen idan kika riga kika duba yan Houthis da Yemen duk wani kokari da za su yi su ga sun ka hana ruwa gudu abin da ya shafi international trade a waterways ɗin na mashigin ruwan da muke magana na duniya ai suna yi ne domin su kawo waiki ga bukatun America da kasashen yammacin duniya waɗanda ana ganin cewa su ne suke kawo dukkan wata matsala da ta shafi zaman lafiya da kwanciyar hankali a yankin gabas ta tsakiya to saboda haka in aka tsaya aka duba za ki ga cewa duk wannan abubuwan da ake yanzu waɗanda duk suka fi jin zafin wannan abin da ake ciki kasashen yammacin duniya waɗanda suka amince da cewa duk wani abu da yake da alaka da bukatunsu na tattalin arzikin ƙasa ba zai taɓa samun dawwama akan irin doren yadda za su cimma bukatunsu ba idan abubuwan da yan Houthis na Yemen dama kuma yan Houthis na Yemen sun taɓa wata magana a shekarar baya suka ce yadda ake ganin cewa kaman ba mu isa ba kokarin mu bai kai tsaye ko ba, to muna da resilience, muna da wani juriya da karsashi waɗanda America da kasashenta da kawayenta za su gane kuransu cewa mu din nan mu ma fafutukar da muke da gwagwarmaya babu wani ruwan da zai iya tare mu. To kin ga idan aka riga aka duba za ki ga irin halin da ake ciki da matsalolin da ake ciki wanda yanzu abin ya dagule wa kowane bangare. Su kasashen gabas tsakiya masu arzikin mai DJ na yankin Gulf su ma sun tsaya sun kasa gane menene alƙibla.

0: kuma hanyoyin da Iran suka bullo da su ne yadda za a tinkari gano wannan matsala. To na tabbata da sun sake yin karatun tanisu. Saboda su kullun abin da suke gani amfani da might, amfani da ƙarfi, amfani da makamai na zamani, amfani da jiragen yaki da suke takama da shi zai iya sawa su magance dukkan wannan abubuwan da yake faruwa a wannan yanki. Amma babu wata alama da yake wata ta nuna cewa waɗannan hanyoyin za su taimaka. Shi yasa kuma Iran take ganin cewa mutane sukan tambaya me yasa idan an kai wa Iran hari Iran bata tunanin amfani da wani makami wanda zai dira tsakar gidan Amerika da sauran jihohin Amerika masu muhimmanci masu karfin tattalin arzikin kasa. Abinda nakan ce wa mutane a nan shine dabarar da Iran ta bullo da shi, dabarar da mahukuntan Iran suka bullo da shi, yadda suke ganin wannan abu su sun riga sun sani cewa inda suka yi kokarin yin wato kusan daren makiya ga waɗannan ƙasashe da suke ba Amerika base ana kai musu hari, sun san cewa Amerika tana da abin da ake kira huge investment, tana da makudin kuɗi, tana da jari na harkokin kasuwanci a wannan yanki. To yanzu abin da aka kai kadami a nan gurin ayin cika duba two front disadvantage ne ake samu, wato dama da hauni, akwai rashin fa'ida. Ita kanta Amerika din survival of the fittest take abin nan da ake cewa wai zaman dan murna kuwa ta sa ta fishe shi, maimakon su yi kokari a karfin su da ake gani a matsayin su na super power su hana duk wasu abubuwan. Yanzu yan huti din nan sun gagaru kowa. Idan kika duba Saudi Arabia din nan dai a wannan yanki na gabas ta tsakiya ita ce babbar kawar Amerika. Amerika kuma tana da huge investment, jarin da take da shi a Saudi Arabia ya fi sauran jarin da take da shi a sauran kasashe guda shida na yankin Gulf da ake magana. To kuma sai aka waye giri ita kanta ta fuskanci tattalin arzikin kasa, tana fuskantar matsalolin da alamomi sun nuna sai ta yi da gaske, saboda abubuwan da yan hutus din nan suke ya zame mata wani kadangaren bakin tulu, kuma ya kasa bada dama ga ita kanta Amerika da take ikirarin cewa ƴaƴan goyenta za ta ba su protection. Na faɗa na ce za ta kai kadamin da kariyar da suke tunanin za su samu ba za su same ta ba. Yanzu gashi sun rasa tidin dafa. Sannan kuma ita Iran tana ganin duk inda ta yi kokari ta kasa karsashin waɗannan kasashen da Amerika take da investment a ciki. To kin ga asarar tattalin arzikin kasa ya shafi kasashen yankin Gulf guda bakwai hadda Saudi Arabia, sannan kuma ya shafi ita kanta Amurka, ya hana Amurka ruwan gaban hatsin da za ta motsa. Kawayen Amurka da suke Western Europe a Turai ta yamma su ma sun samu wannan matsalar, saboda akwai abin da ake kira domino effect. Akwai illar da za ta same ka kai tsaye, wanda kuma za ta zama illar da za ta warwatsa akan waɗanda su ma abin zai shafe su ko da ba kai tsaye ba. To saboda haka in aka tsaya aka duba jiji za a ga wannan abubuwa da suke faruwa. Su da yan hutus na Yemen ɗaya daga cikin abin da ake ganin ya jawo suke yakar Saudi Arabia maganar ita ce goyon bayan da Saudi Arabia take ba gwamnatin Yemen wadda take da alaka da ra'ayi irin na pro Saudi Arabian government. Su kuma yan tawayen nan suna ganin yadda ya kamata a mulki Yemen din ba haka ya kamata abu ba, saboda suna kuka babu adalci, babu equity, babu justice. Kasarsu da suke ganin cewa suna da tsayuwa da tsaki wajen yadda za a tabbatar da harkokin gudanar da mulkin kasar abin ya bauɗe ba da irin gudaban da suke da expectation. To kin ga idan kika duba za ki ga yaƙi ne wanda ake yin shi akan yi, sai kuma ya zamanto cewa da irin yadda suke kallon Saudi Arabia da hukumomin Saudi Arabia sun zama abokan gabansu. To kuma duk wani taimako da ya zo a daidai kadamin kuma da ake zaman tsama da Saudi Arabia da Iran da sauran kasashe na yankin Gulf guda shida, ai duk wata dama da taimako da gwamnatin Iran za ta ba yan hutus za su yi amfani da shi. Na farko su biya wa ita Iran bukatar ta, kuma sannan za su yi amfani da wannan taimakon su yaƙi Saudi Arabia da suke ganin cewa ta wani hannun a cikin gidan Yemen din ta zame musu matsala. Kin ga two front din kenan. Na farko ni da na baka taimako ne dan ina da tunanin cewa za ka iya taka rawa ga waɗanda nake ganin cewa su ma abokan gabana ne a wannan yankin waɗanda ba ma ga miciji ga su. Kin ga to ita hutus na Yemen za su yi amfani da duk wani support da Iran take ba su, su ga sun hana Saudi Arabia rawar gaban hantsi da sauran ƙasashe na yammacin duniya da Amerika kuma su ma sun samu rashin damar da suke so su samu a wannan yankin. Amma kin ga ta fuska bi bukatu biyu ake kallo a lokaci guda.
1: Amma wasu za su yi tunani, misali a ce ya aka yi wata kungiya wadda ba ta da gwamnati
0: ta hana ruwa gudu
1: kuma tana nema ta zama kamar karangaren bakin tulu

0: 93.1 a Zangon FM.
1: Na da radio akan mita 93.1 a Zangon FM. Jama'a masu sauraro, assalamu alaikum. Barkanmu da wannan lokaci, sannan mu da sake saduwa a cikin wani sabon shiri na yau da gobe. Shirin yau da gobe shiri ne da muka saba kasancewa tare da Honorable Muktar Abdulrazak Gora, wanda Honorable yake mana fashin baki musamman ma game da manya-manyan labarai da suka wakana a makon da muka yi bankwana da su a nan Najeriya da ma Afirka, wani lokacin ma muka kalli duniya baki da madadin al'ummar da suke sauraron mu dai wannan lokaci. Mune Honorable, barka da sake saduwa.
2: Assalamu alaikum masu sauraron.
1: To Honorable, a wannan makon ina ga zamu fara da tunda zabe ne yake kara karatuwa, kusa ko wani abu da yake faruwa musamman a cikin al'umma na matsaloli da ba a rasa ba, tunda kan abin da ya shafi hanyoyi, asibiti, makarantu da sauransu. Tunda a wannan gabar an ba da dama na bude yakin neman zabe, yan siyasa da su fara shiga cikin al'umma kamar suna neman goyon bayan kuri'unsu da sauransu. Me ya kamata al'umma duk sanda dan siyasa ya zo, kamar me ya kamata al'umma su zayyana masa suke bukata, kuma ko wani tsari za a iya yi na rubutu na cewa in ka ci muga abin da muke bukata ba wai kai abin da kai ne samarwa ba?
2: A sosai ma da jam'iyya, da masu jam'iyya, da 'yan takara, da shugabannin jam'iyya kamata yi suna da manifesto, suna da abubuwan da suke so su yi wa mutane, abubuwan da suke so su yi wa ƙasa ko gari ko unguwa ko karamar hukuma ko jiha ko wani yanki, abin da yake na ci gaba. Wani abu ya shafi ruwan famfo ne, wutar lantarki ce, ko kuma wuta ta lantarki, ko ta sola, kuma ta me, asibitoci ne, makarantu ne, tituna ne, hanyoyi ne, harkar noma ce, harkar wasanni ce, harkar ci gaban al'umma ce. Duk wa'annan abubuwan ya kamata a ce a zuba suke, an yi alƙawarkansu. Dan takara bai kamata ya shiga jam'iyya ba, in jam'iyyar da ya shiga ba ta da tsarika irin wannan, to bai kamata ya shiga cikin ta ba, har ya tsaya zaɓe, har ya ci, sai ya shiga wacce take da alƙawari irin nasa, wacce take manufofi irin nasa, wanda da shi da ita za su haɗu su yi abu ɗaya.
1: Idan kuma akwai bambanci tsakanin shi ɗan takara da jam'iyya, manufofin sun bambanta ba,
2: za a samu matsala. Amma shi in yana da iko, in babban matsayi ne yake da shi, zikaman gwamna ko shugaban ƙasa, zai iya aiwatar da wannan abubuwan. Amma in ka zo kana ɗan majalisa, ka samu gwamnatin da ita kuma ba wannan ba ne a gabanta, to ana ake samun matsala. Saboda haka dole sai ka iya ƙoƙarinka na wajen shigar da manufofinka a cikin wannan gwamnatin, a cikin wannan tsarin. To matsalar da muke samu a Najeriya, ko kuma wannan yankin namu na arewacin Najeriya, shine muna yin siyasa a kidahumanci, a birkice, a rashin fahimta. Kawai wane in yana shi kenan, wane yana yi, ba za ka yi la'akari ma da cewa to menene wannan simbiyar ko siyasar ta ƙunsa ba, me take so ta yi wa mutane.
1: To kowace jam'iyya akwai manufarta,
2: illa wani zubin za a ga duk manufar ɗaya ce ije ki kyautata wa jama'a, sai dai wata a wajen wannan kyautatawar za a ga ta fi damuwa da harkar ilimi. Kaman Kaɗo Nefo da NPC da Action Group, da Nefo da Action Group sun fi damuwa da harkar ba da ilimi. Hakan Kaɗo PRP sai ta fi damuwa fiye da MPN a harkar ilimi. Wai kuma in ka ɗauki harkar noma, to tsarin da MPN ta ɗauko a harkar noma sai ya fi na duk jam'iyyun guda biyar. Su tambarinsu ma da suka yi alama ce ta noma, ka fahimce ni? To wannan suna cin abubuwan da masu zaɓe mutane da wanda ake zaɓa su dinga fayyacewa. Kai da kake zaɓe kullum ka dinga hangawa ka ga waye ya zo da wani tsari, wace jam'iyya ce ta zo da wani tsari, wanda mu muna cikin larura a wannan tsarin muke so a yi mana maganin sa.
1: Abu ne zai ce irin yadda al'umma ma za su fahimci tsarin jam'iyya ko tsarin dan takara kamar isasshen lokacin za ga duk sanda aka zo ba mamaki ko yakin neman zabe za a zo abin kusan a gurguje kawai dan takara ana murna cewa dan takara zo da sauransu mutane ma ba su iya samun lokacin da za su yi masa tambayoyi ko makamancin haka
2: dan takara na majalisa ko na chairman ko kansila ko gwamna ai an goko yake a garin ku yake ai kalamai na mutane yana yaro ma zai nuna ma cewa me ra'ayinsa na fira da ake da mutum dan siyasa ai kusan wannan aqidar tasa wannan manufofin nasa su ya kamata su sa a fito da shi a fudda gwani primary in ganye ba sai anan ba su can za ka ga cewa duk irin wannan abubuwan tun mutum yana ƙasa suke nuna shi wasu sufufinsa suke nuna shi a matsayin shugaba su shugaba tun yana yaro tun ya ga wani yaron tun yana primary school mutanen unguwa in ka fita waje mutanen gari mutanen ƙasa suke nuni da su cewa wa'annan shugabanni ne a yi tanadinsu kwanan na karanta wani littafi wata magana da wani ya yi ta General Buhari kasan shi ne kusan farko wanda gawan ya ba bayan Murtala ya ba gawan ya masa ADC dan juma sai yake ce a wani yaran a rabu da shi shugaba zai yi a soja commander ne
1: tun a wancan lokacin
2: su a akwai abinda za ka kalli mutum sai ga cewa wannan shugaba ne saboda haka wannan mai ra'ayin kawo mutane abu sassauci ne wannan mai ra'ayin yana da ra'ayin a sama wa mutane ilimi ra'ayinsa ya fi ga harkar lafiya ra'ayinsa ya fi ga harkar tsaro wannan za a dinga sa ido yanzu saboda haka jami'a ta zo ga manufofinta in dan takara ya zo gwamna kake nema ya gwamna muke nema me ka zo mana da shi zai iya zuwa da abubuwan da su ku ba su suke bukata ba zai zuwa ya ce zai musu jirgin sama zai musu kaza zai musu kaza su kuma bukatar su shine abin da yake a bukatar su shine ya za a maganta musu harkokin tsaro da harkokin lafiya da harkokin ilimi da noma su wa'annan su suka fi damun su ko da za a zo da wani abu to zaman to wa'annan suna sawun gaba misali za ka ga abinda yake faruwa yanzu shine matsala za ka zaɓi gwamna sai kudin goro sai ce ƙaramar hukumar da abinda take bukata shine doguwa take bukata to duk a yi musu 5 kilometers ba sai yiwu ba
1: ko ina akwai abinda suka fi bukata
2: ai doguwa ko shafa kai haka ka san ta fi da ala bukatar takin zamani
1: haka tunda manoma ne
2: ko shafa kai ka san dala ta fi doguwa hatsari na rashin security
1: saboda cunkoso da yawa
2: da cunkoson mutane da harkokin da suke gudana yau da gobe da rigingimu da sati ka fahimce ni to ko da kana gwamna sai ka tantance cewa wannan wajen abu kaza suke bukata me yasa PRP ta ci nasara hai yanzu ko ba samu gwamnati ta siyasa ta nasara ta ba saboda ta zo a kan bukatun mutane ni da rimu muna fira da shi Allah ya masa rama yake cewa duk lokacin da za a yi budget kasafin kuɗi da 'yan majalisarsa yake zama wajen su 130 da wani abu suke zama su tattauna kasafin kuɗin kafin ma ya kai kasafin kuɗin
1: majalisa
2: kwarai da gaske rimu da ya taho daga Sumaila garin Rimi ya zai san me yake faruwa a Kirika Samba ko Burnewa a bangaren Hadeja ko Silatan Karkar ko Riro misali amma dan majalisar wannan jihar
1: ya san matsalolin
2: daga cikin su ya fito ya san matsalolin gwamnati sai ta dauka sai ta yi da haka idan ka bar gwamnati kullun sai a dinga cewa wane wane da haka kullun sai a dinga cewa ta ba balewa

0: ya san matsalolin
1: daga cikin su ya fito, ya san matsalolin gwamnati sai ta dauka sai ta yi. Da haka idan ka bar gwamnati kullun sai a dinga cewa wane wane, da haka kullun sai a dinga cewa Tabawa Balewa, Sardauna, Rimi, sai ka tsaya iyana duk wanda zaka dauko sai ga wani dan abu ya guda daya a wani loko da yake da sha'awa da shi, a wani loko da yake da sha'awa da shi. To aka tambaye Tunumbu sai ya ce ba shi da wani tsari da yake da shi a ƙasa akan arewa. To lokacin da ya gaya mata su arewan me suka rubuta masa a tsarinsu,
0: suke ce suna bukata,
1: suna bukata kuma arewan waje kaza kaza muke so, waje kaza kaza muke so. Kai dai ka san ba a noman doya a Kano da dankali, to ya za a inganta noman doya da dankali a arewa? Shi ka tafi Nasarawa State ka tambayi Benue da Plateau, misali nake gaya ma, sai aka ce ana so a inganta noman gero, dawa, inaki. So koda ka zo da cewa kaza a waje kaza kaza muke so, a waje kaza kaza muke so, gwamnati in bata fitar da manifesto ne, ko ku fitar da naku, ku dora ta kai, ku dora majalisunku, ku dora gononinku, ku dora yan masa dattijanku, ga abin da muke bukata an an je a gabatar da shi na majalisa an mana haka, ku abubuwan da aka gaya mana ake bukata mu ba hango su ba, ko muka je da shi ai lamba kunci ka zaure mai wata dubu mu san wahala da take wannan wajen ba, kuma dora ba akai akai. Muka je wannan aikin ruwan kadawa, duk wanda ya sani lokacin Obasanjo an ci gaba da shi, an sa gilmu ka je wajen su Bunkuru, za ka ga an zo an ci gaba da ayyukan tsayawa suke sauraka, za ka ga cewa ko gwamnati ta zo ta ce bata dora akai ba, ko ku gaya mata ga abin da kuke so.
2: Amma wasu kamar ana ganin in an ma faɗa ɗin kamar kunnen gwamnatin yana suna toshe kunnensu, kawai manufofinsu ko abin da suke bukata shi suke gudanarwa.
1: Ai bukatar yanzu misali ai fere muke yanzu, akwai abubuwan da ji za ka yi an magana wasu sun yi ko wasu bukatu ko ni zan ji, ko mu zo mu tattauna shi a irin wannan firar, kuma a waye gari ni daga gefe in ga wannan abun an yi shi, saboda gwamnati ba ta da kunnen da za ta ji wannan abun sai ta wannan hanya, shi ne za a gaya mata, ko kuma wani abu za ta yi wanda ake da matsala da shi ba san sa ake ba. Muna tattauna shi a irin wannan, kuma ana samu alhamdulillah ko abubuwa da yawa ana ganin su suna canja, ka fahimce? To wannan ake nufi. Idan ka je wasu kasashen ko wasu kaje wasu kasashen na Turai ko irin su America, irin wannan kungiyoyin da muke da su ga sunan a irin Kano sun shigo mana, mutane sun je suna karanta internet littafai suna ganin su a can wajen su, an zo an kafa mana su barkatai na cewa ko na ci gaba, irin NGO din nan su can masu muhimmanci ne, al'umma suke aiki ba kansu ba. Mun zo yanzu mun haɗu mu 10 ko 30 mun kafa wata NGO ya zai da shara a Kano, aiki za mu tukuru mu rubuce rubuce mu tsara tsarin da ya kamata a yi, mu tsarin da ya kamata a yi a dunkule daga cikin sa, mu ce ga abin da hukuma ya kamata ta yi, daga cikin a dunkule mu ce ga abin da mutanen gari ya kamata su yi, a dunkule a hukumance ga abin da garma hukuma ya kamata ta yi, a dunkulance a hukumance ga abin da jiha ya kamata ta yi, a dunkulance a gwamnatance ga abin da federal ya kamata ta yi, ga abin da mutanen gari ya kamata ta yi, ga abin da mu NGO ya kamata mu yi. Su din kajin kana wannan karance karance na da littafi, za ga duk abubuwa ne na ci gaba, abubuwa ne wanda gwamnati za ta zo ba ta da manufofi sai a dora ta. Aiki lintin altabi 100 days na Clinton a office, gabaki ɗaya da abubuwan da zai na shekara hudu anan aka tsara su. Ai bayan manifesto na jam'iyya da dan takara akwai

0: Wati su can da suke yi bayan an kafa gwamnati bayan an ci zabe kafin a rantsa PRP ta yi
1: kusan honorable akwai wani abu da yake faruwa musamman game da wakilai haka za a ga wasu lokacin sai ga an zo an yi wani taro na bada tallafi a bada motoci mashina da injinan ban ruwa ko injinan markade da sauransu wani zai ce majalisa ce take ware irin wannan kudin ta bayar a zuwa wa al'umma ko kuma kudin da ake bayarwa ne a je a gudanar da ayyuka a gari ake karkatar da kudin ai wannan abu ko kuma shi dan majalisa ne a dan abin da yake samu yake tattara yake gudanar da wannan aiki
0: ba karkatawa bane a tsari a tsarin su kaman mu a Najeriya kaman kullun ina fada a constituency project babu doka akan wannan tsarin amma Kenya suna da doka akan wannan tsarin suna da dokoki na yadda za a yi shi yadda za a samar da ayyuka yadda za a samar da kudaden da gwamnati da kuma za a tuyi da ayyuka amma mu nan bamu da wannan dokar yawanci za ka ga idan aka ba su constituency project to aka raba shi biyu ko uku akan ce wannan kashi daya akan project ne wanda ya shafi abubuwan da al'umma za su gani kamar titi kamar ruwan sha kamar asibitoci kamar kotuna kamar taimaka wasu NGO din misali kamar gina kotuna gina makarantu taimaka harkar noma da sauransu wani kashin kuma za a ce to wannan kuma empowerment ne misali mutane za a sama wa hanyoyin da za a samu sana'o'i da aiki ne sai a ce to kaga an gan baka wannan a dunkule yake kai kuma za ka duba gani cewa wani nake so in ba manoma ne masu ban ruwa wani nake so in ba matasa ne wani nake son sai motoci in ba su ku babura don su sana'a da su masu injin niƙa ne ko kuma ba sa son su ba injin niƙa suke ba amma zan training din su don sai musu injin niƙa su dinga yi wani zai ce zan koya musu wannan tires ko kuma interlock wata sana'a dai to shine wannan bangaren da kake gani su ne ba kudin su bane mai waitan lokuta kudi ne na constituency project inda a tsarin su da suka kawo sun saka wannan
1: yawa saboda wani sa'in za a ga an tashi ba da irin wannan tallafin mafi yawanci za a ga kamar yan siyasa ake nema a bawa wani zai ce to al'umma gari wanda ba yan jam'iyya ko kuma wanda ba sa siyasa su kuma za su amfana
0: to shine kuskuren mu wajen ci gaba a kasashe irin nan idan ka zo da ayyuka irin wannan na ci gaban ƙasa akwai wanda ba dan jam'iyya ko ba dan siyasa ko sai ka hanga ka hango cewa ta kansa ne burin ka zai cika to sai ka bi ta kansa misali sai ka hango cewa ga wani mutum ya yi interlock a karamar hukumar Dala kuma yaya za a samu kuma ba jam'iyyar mu ɗaya da shi ba ya zan samu yara in ba shi wani zai training din su wannan interlock din kuma wannan yaran ka tashi yi ba sai ka ce to shikenan wanda suka yi min hidima suka yi wa tafiyar nan hidima in ba su 60% kashi 60 cikin 100 wanda ba su yi wannan hidima ba ba su kashi 40 cikin 100 kyautata wannan kashi 40 cikin 100 in kai wasa wajen kashi 30 wajen 30 din su cikin 40 sai su da tafiya ka kyautata musu kai amma ba dan su kai ba kyautata ma zaɓa kai ta rage ba ta gari yau ta samu masu aikin yi da sauransu kullum fa lissafi ake yi hamayya zance ce ba ga siyasa nan kana gani ba wanda kake da shi yau gobe sai ya zame ce shi ba naka ba ne amma duk wanda ka kyautatawa za a ga cewa daga ƙarshe ya zama na kuma al'umma ka gina da haka daga shekara 27 din nan zuwa yanzu duk wannan empowerment da kake cewa ana yi tunda kan kuskure ake yin sa da haka baya dawwama baya shi da inganci za a ga cewa kaman ba a yi
1: wani ma a lokacin zai sai da abin da aka ba shi ba tsallaka gaba ta gaba akwai batu na gwamnatin Najeriya da tace za ta rage farashin man fetur na wata daya. Al'umma suna ta mamaki na cewa da ya ce za a rage farashin mai har na wata daya. To me inda har za a iya rage na wata daya, me yasa ba za a rage na dindindin ba? Dai wannan kikirari da gwamnatin ta yi ya sami suka daga bangaren yan hamayya. Atiku Abubakar ya magantu, jam'iyyar NDC su ma sun magantu. Kusan wani rabin me aka hanga game da wancan furici?
0: A'a, wancan furici ya kamar na gaya ma a baya, irin wannan hamayyar muke so, kai kwance-kwance kai wa abokin hamayya ka dundu ya kasa shanyewa. Ai dindin da Atiku ya yi kasa shanye shi suka yi, su dai sun san ko da gaske yake ko ba da gaske yake ba, in ya dawo harkar mai sai ta canja
1: tunda ya yi kirarin zai dawo da tunda
0: yauwa. To tunda ko haka ne, za a ga cewa su kuma taya za su samu wata mafita a kan wannan, tunda duk abin da suka to na a harkar mai ya rikice, kuma mutane sun fi damuwa, hankalinsu ya tafi kawai kan wannan harkar ma. Saboda haka za a ga cewa dole su ɗau matakai a kan wannan, kuma ka ce wai za ka ba mutane tallafi na wata ɗaya. Ai kafin wata ɗayan ya cika ma mutane sun abun nan, sannan wanda kuma ka ce za ka ba tallafin kawai kamfanin NNPC wannan ka tara gidajen mai 100 guda biyar ne na NPC. Sauruwa zai saurari sai ce ya je wai zai sha mai a NPC, kuma kudin da ka rage naira 60 ce ko 50 da mbu wannan layin in kwanan na bin layi ka naira 50, ai gara mbu wannan, ai tsarin da suka kawo ba karɓi ba ne. Ai shi abokan waya ma da suka tanka musu a ɓata lokacin suka yi, a tsarin da suka kaba mai yiwuwa ba ne,
1: ba zai yiwu ba kenan.
0: To su yi shi mana,
1: ba a ce wani abu suka bujiro da shi na hanyar ƙara sauƙaƙa a talaka ba,
0: a sai ai hanyar akwai abin da gwamnati zo za ta yi, za ta yi kaza, ko dai wannan abin an yi shi a duniya ko a wani wajen, dai da kada kijaki a taban jiya ne, ko kuma ba a yi shi ba amma an yi shigensa. Ai ka zo ka ce misali na wata ɗaya tak za ka yi, mun ba da tallafi ga baki ɗaya man da siya a Nuwamba.
2: Hukumar gudanarwa ta Arewa Radio, Kule FM da Wazobia FM Kano na jinjina ga daukacin al'umar Kano da jihohin da ke makwabtaka da ita.
3: Kama daga hukumomin gwamnati, cibiyoyin ilimi, bangarorin gudanar da harkar kuɗi, cibiyoyin addini, cibiyoyin kiwon lafiya, kamfanoni, kasuwanni, 'yan kasuwa da daukacin al'umma.
2: Muna mika godiya ta musamman gare ku bisa goyen bayan ku da kuke ci gaba da zabar Arewa Radio, Kule FM da Wazobia FM. Goyen bayan ku da amincewar ku ne ginshikai da suka taimaka wajen samun nasara da muka cimma tsawon shekaru.
3: A matsayinku na abokan hulɗar mu masu daraja, muna sane da irin gudunmawar da kuke bayarwa wajen ganin mun kai matakin da muke kai.
2: Haɗakar CWIA Group, mun sadaukar da wannan nasara gare ku. Dukkanin abokanan hulɗar mu dake Kano da Jigawa, Katsina da Kaduna, wannan nasara tamu ce gaba daya.
3: Allah madaukakin sarki ya saka muku da alkhairin da bashi da iyaka, ya kuma ƙara muku arziki da nasara.
2: Mun gode kware da gaske daga daukacin kafafan Arewa Radio, Kule FM da Wazobia FM, CWIA Group, Kano Tumbin Giwa. Ko da me kazo an fika.

0: sai naira 1,000 ka gane abu ne ke nufi to idan kai wannan kace zuwa sai 1,000 to layukan da za a samu a wannan gidan man mutane ba su je ba ka fahimce ni ba ma mai sauraron wannan sannan idan ka tafi a ka'ida a tsari na kasuwanci dangwata a kamfaninsa zai mai da shi naira 900 ya rike a wannan wata ɗayan in kun fita wata ɗaya shi kuma ya gyara abun nan ɗinsa
1: sai ya sako da nasa kenan
0: ware da gaske ya ta yaya takara ce ai ka bari ka gani ko kolan ta saukar da kuɗinta kasa ya wannan za ta yi sabon kof ko kola ka gane ai kasuwanci ne adama da haka tintin ake ci a gigirar NPC kishiya a gigirar musu kishiya a kishiyar da aka yi musu ne yan suka rasa yadda za su yi wajen harkokin tafi da gudanarwarsu
1: amma duk da an yi kishiyar har yanzu kuma man bai samu ba ko kuma ce ana shansa kamar da wahala ko da tsada zan ce kenan
0: kishiyar ce gwamnati ba ta sake ta yadda ya kamata ba
1: ba sakan mata mara ba kenan
0: ba a saki tsarin yadda ya kamata ba idan ka je kasashen waje wani zai zo ya dinga ce ma ai ana sai da mai a Saudiya a kudin Najeriya naira 150 ko 200 ka fahimce ni ana sayarwa naira 60 ko 300 to su abinda suke da shi idan akwai refinery tasu ta gida idan za a siyan mata man da za ta markada za a siyan mata naira 30 ko dala 30 ko 40 idan kuma a kasuwar duniya ana siyarwa dala 100 gwari-gwari kamar yanzu ake siyar da kurudu gangan mai naira dala 100 a kasuwar duniya to sai a ce Dangote a dala 40 ko 30 za a siyan masa
1: a sauƙaƙa masa
0: ba duka man da yake so ba an yi lissafi kullum muna son mai kaza kullum za mu baka ganga kaza ita za ta yi wannan man ganga kaza mun baka akan kaza za mu baka kuma akan kaza ya kamata ka sayo da mutane to ba haka ake wa Dangote ba Dangote sai hukuma take cewa a kaso duniya ta sayi masa da mai an yi wannan debate din an yi wannan jayayyar a baya tun kusan lokacin bayar amma an fi yinta lokacin da tun bai shigo wataƙila ta ɗore ba ta ɗore ba har yanzu akwai zargi a kanta sai ya zamanto Dangote in za a sayi masa a kasuwar duniya sai ga cewa to aya ko kuma wajen da zai je ya saye shi ƙasa da wannan ko da OPEC ta ce gangan mai dala 100 ne wannan wani abu ne ta sa benchmark ɗin ta sai sai duniya neman kasumomi
2: Arewa Radio gagaraga sai tashar Hausa zalla mita 93.1 a zangon FM
3: mita 93.1 Arewa Radio Kano

0: daukar gasar tashar Hausa Zalla mita 93.1 a zangon FM.
1: Duniya neman kasumomi suna siyan musu. Ni na san muna majalisa saboda dangantakar Obasanjo da shugaban Ghana na wannan lokaci. Yana rage masa sama da kashi 60 cikin 100 na abin da ake saida mai a kasuwar duniya. Haka Niger.
2: Saboda alaka
1: kasashen Afirka duk suna buƙatar mai wannan lokacin. Kasa da kasuwar, kasa da OPEC, in OPEC ana siya naira $100, su $20 ma ko 30 za a ga an siya musu. Kuma kasuwa ake tafiya, duk wanda ya ce $100 zai siyar, ai ba zai siyar da mansa ba. Su saboda haka Dangote in ya fita waje su mansa ya shigo da shi ya markaɗa shi. Wanda ya su man a wajensu suna da buƙatar mansa. Ka gane? Dangote yanzu South Africa tana da buƙatar mansa ido rufe kamfanin nukanta. Tantare da kamfanin nuka jirge. Wannan bala'in da ya to nan gabar ta tsakiya. South Africa da gudu ta taho. Dan ta ma'amala da shi. In ka duba East Africa, Africa ta gabas, su ne suwa, su Kenya, su Rwanda, su Tanzania, su Uganda. In ka duba Tanzania da Uganda da waye sun taho da gudu ya musu rufanare ta Dangote, wata ya kafa wani sansani nasa a can. Duk wannan
2: Kenya ma kamar ina ga fara
1: shi. Sun je sun kaddawa ma, to duk wannan za ka ga cewa gwamnatin mu ce bata sake shi ba. In akwai tsari, wannan tsarin da mutane suke so za a samu, amma tunda har yanzu NPC bata saki tsarin mai a sake shi a kasuwa yadda yake tafiya ba, to ba za a ga cewa yana tafiya yadda ya kamata ba, kamar yadda mutane suke tunani. Ko ba laifin kamfanin Dangote ba ne, wasu ne suke, misali wani zubin na ga ko malamai ko 'yan kasuwa ko 'yan siyasa suna maganganu akan wani kamfani sai musu dariya. Wannan kamfanin akwai dokokin da suka yi shi. Ita gwamnati wannan dokokin ta sa ido, yana tafiya daidai ko ba tafiya daidai? Ba tafiya daidai, ta mataki kansa. Inda suna bashi mai yadda zai sayo da mutane da ara. Ana sai an ci zasu musu mai $100. Wani kamfanin mai America ya ci zasu waye gangan mai a $80 ko $70. Da Allah wace zai siya?
2: Mai 80 zai tafi.
1: Suka ce in kuma kamar ka dashi, ka kawo mana muna so za mu siya. Akan kaza.
2: Dole ya tafi can.
1: To! Kuma akwai jarin sa Dangote, wasu America ne, so kamar E. Electric.
2: Da hannun jarin su kenan.
1: Akwai wani kamfani misali. To ai za ka ga cewa Dangote yanzu international ne, mutane su daina tunanin za su yi ga radio saboda ko suna hawa bambarin hudu ba ko wani abu suna soke-soke. Su bincika su ji me yake faruwa. Kada wasu su dinga dora musu magana ko su ba su kuɗi su yi ga suna suka. Ni na so duk mutumin da zai suka a matsayinsa na malami, to ya bincika, ya karanta wannan abun, ya san shi, kai ya ba da hukunci. Wata rana saurarar wasu Abu Ali Umar na Alfurkan. Irin wannan magana ya akan wani gaba da ya zo ta wani malami da ya wata magana sai kita, to wannan da haka ake son malami ya zama to mai karance-karance. Za ka ga fatawa shiga ta, kai ne za ka ba da ita, amma zurfinta ya fi ƙarfin abin da yake gabanka. Sai ka bincike ka ga menene dalili kaza da kamfani kaza yake kaza. Sai ka tambayi wannan ma'abuta sanin, sai su gaya ma. Ai babu kamfanin da zai zo yanzu misali a ce abin da ya ga dama yake, ko da watannin baya ai Dangote ya wani furici ya ce kamfanin da suke da lasin na su yugo da mai Najeriya ya daina ba su allocation na mai, saboda zargi aka ce wasu kamfaninnuka suna fitar da man Dangote su da shi ta Kwatano. Sai ya fito ya wannan furcin, za a ba su, sai a zagaya a ce wannan lasin din nasu, su ce sun yi importin din, amma na Dangote ne. Hotel ya bincika hakan da aka ce ya daina mai ba su. To in ka bincika za ka ga akwai maganganu da bincika su a matsayinka na malami sai ka ji, ko kuma kai mai fasara mai fashin baki. Akwai wanda zaka ga suna fashin baki amma abin da suke faɗa ba su san shi ba, sai su jibgawa kansu da gaje mutane ba su daina sauraron su. Bincike ake, amma harkar mai da ake faɗa da ADC ta ce za ta yi, da akwai hanyoyi da yawan ta zo za ta yi su, da mai zai ragu kamar yadda yake faruwa in ta haɗa kai da kamfaninnika na private kamfaninnika masu zaman kansu a ƙara ɗaya biyu kamar irin Dangoten, ta haɗa kai da su mai zai yi sauƙi.
3: Tony zai mamaki musamman a wannan gabar da shi Alhaji Ali Dangoten ya ce ya kamfanin nasa na mai kamar ya ba da dama duk mai buƙatar shigowa cikin lamarin zai iya sanya shaya dinsa. Akwai waɗanda suke ta kalubalantarsa, akwai masu ganin cewa kamar a baya kamfanin sa na siminti da sauransu wasu sa kamar hannun jarin, amma kuma ba a samu wani ci gaba game da abin ba, sai suke zargin cewa yanzu ma an jibga kuɗin abin da ya faru a baya kamar yadda suke zargi zai iya faruwa.
1: A'a, wannan haif da wahala ya faru tunda a ƙasashen duniya an ba da dama mutumin da yake America ma
2: shi ma
1: mutumin da yake Saudiya zai iya saya hannun jarin, kuma za ka iya saya da naira, za ka iya saya da dala, ka fahimce ne? So idan aka kai kamfani akwai wani gaba da kamfani yake kaiwa sai ya tsaya sai ya buɗa, akwai buɗa a farko da zai, akwai ta biyu, akwai ta uku. To idan ka zo ka buɗa ba yadda za ka yi, duk abin da za a yi shawara a kai a kamfanin ba naka ba ne. Idan ba ta ci gaba ba kamar da ke cewa cement, wanda suke ganin ba ta ci gaba ba, me suka bincika suka ga dalilan rashin ci gabanta? Misali sun siya a naira goma ne ta ɗau shekaru ba ta kai 12, 13 ko 20 ba, maybe su tunanin su ya tafi ne a kan daraja, sun auna ne da darajar naira. To a da abin da duk shi da ka siya ka auna ta da darajar naira, za a ga ba ta ci gaba ba. Kasai shi a siminti yana 1,000 ko 1,500, yanzu yana 10,010. A darajar naira ba za ka auna ta ba, duk abin da za ka auna a Najeriya da darajar naira shekara 20 za ka ga mai abin nan ɗinsa. Sauraka auna-aune ne in kana ana auna a ɓangaren irin wannan sai da shares, akwai ma'aunai da yawa da ake auna ta ba abu ɗaya ba ne. Amma dai kamar wannan na refinery musamman da ƙasashen duniya suka karɓa, za a ga cewa ta zama ta kamar multinational, ba ma kama ba, ta zama multinational, ta zama ƙasashen duniya ne suke da jari a ciki, da gwamnatoci da kamfaninnika da mutane iri na mutumin da yake Kenya ya sai shi ya Dangote, mutumin da yake Saudiya ya sai shi ya Dangote, mutumin da yake Uganda ya sai shi ya Dangote, mutumin da yake South Africa ya sai shi ya su. Kuma duk shawarwarin da za a ya dogara da ƙarfin jarinka a kamfani, akwai wanda ya sai ta ƙarfin jarin da za a dinga magana shi da shi dole ne a gane. Sannan kuma akwai ƙungiya ta shareholders na Najeriya, matan ƙungiyar masu hannun jari a kamfaninnika, akwai ɗan Kano Gwani Dr. Faruku ya yi wajen shekara 10 ko 20 yana shugabantar ta. Duk wanda yake da kuka cewa ya siya ba ta ci gaba ba, to in ya same shi zai iya masa cikakken bayani. Mutumin Kano ne Dr. Gwani Faruku, sananne ne. Yes.
3: Tunda ban dara goyo lokacin da ya rage, ina ga za mu kalli siyasa. Je hukumar zabe ta ainihin ta fitar da sunayen ƴan takarkaru a nan jihar Kano, ba a ga sunan ɗan takarar jam'iyyar NDC ba, kuma da Aminu Abdulsalam. A jihar Gombe akwai Malam Fantami daga jam'iyyar PDP, shi ma ba a ga sunansa ba. To je da daddare akwai wata kafa da nake bibiya, akwai ɗaya daga cikin jagororin siyasa a jam'iyyar NDC da ake masa tambaya na cewa ya ba a ga sunan wato ɗan takararsa ba, yake cewa ai abu ne a ɓoye, kamar dai yana nuna cewa kamar akwai wani rikici na cikin gida da bai su jagororin jam'iyyar da sauransu. To amma tuni kwankwasiya wata gungiya dai ta kwankwasiya ta ce ainihin kamar kuskure tai nan gaba kadan za a fito da sunayen kamar yadda ta yi kirari kamar ya aka kalli wannan abin da rashin ganin waɗannan ƴan takarkaru musamman nan Gombe da jihar Kano
1: ka san kullun ne kullun dokoki muke yi ta ci barkatai da kuma kotuna da suke sharhohi ga su nan dai kasa akwai hukuncin da hukumar zabe ta yi ko kuma take yi saboda canjanta jam'iyyu da ƴan takara suke sai ta kance nan da 20 ga watan July kowace jam'iyya ta kawo mana listin ƴan jam'iyyanta
2: ƴan takara
1: ko ƴan jam'iyyu ƴan jam'iyyu members ɗinta in ta kawo saboda ta ce duk wanda bai shiga cikin jam'iyya ba zuwa 20 ga watan July to ba zai iya takara ba sai ta ce a kawo mata wannan sunayen ranar 25 ga watan July sai ba a kawo mata ba ko sai a haka mata sai ta duba sai ta ga sunanka baka cikin wannan jam'iyyar saboda haka ba za ka yi takara ba
2: a tsarin hukumar zabe
1: watan wani mechanism wani tsari ta yi dinta kare rigingimu a ce mutum kawai yana fita daga wannan jam'iyyar yau sai gobe sai ya koma can ka gane kamar da fantami kawai kana fita daga wannan jam'iyyar sai ya koma wancan ana daɗa ƙara wa hukumar zabe rigingimu wannan kaduwa kuma Supreme Court da wata da Court of Appeal da wata court ta yi wani hukunci suka yi wani hukunce na shari'a da Supreme Court ta kuma nata sai ya kore na wannan haya court din da Court of Appeal sai ya zamanto dole ka bi nata ita kuma nata in zaka bi shi kamar yadda ma shari'a suke faɗa fantama ba dan takara bane saboda wannan ranar da aka sa baya cikin jam'iyya ban sani ba ko Audu Salamu haka ta same shi tunda baya cikin cewa bai shiga jam'iyyar ba in ko bai shiga jam'iyyar ba sai dai in ba a bada sunansa ba sunansa aka bayar ba ko kuma kwata-kwata ba a miƙa sunansa ba saboda wannan rikicin da ka faɗa da yake faruwa a cikin jam'iyyar su na fitar da ƴan takara
2: shi ma
1: zai iya haifarwa a to ai mun jam'iyyar ba ta kai sunansa ba ya haifar idan ta canja da wani ya haifar amma hukumar zaɓe ba ta da hujjar da za ta cire sunan

0: Breathe through it.
1: Yin kyau ba sai a kamanni yake da tasiri ba kawai. Jiki yayi lafiya ma abin alfahari ne. Idan ana buƙatar gyaran jiki, wuri ɗaya tilo shine ƙarshen magana. House of Diva Aesthetic Clinic and Spa. Gidan gyaran jiki kwalliya da gawa. Kona bokin hulla ke samun kulawa ta musamman kama daga gyaran jiki na laser, endolift, lipolysis, Botox, PRP treatment and dermal fillers, to medical facials, IV infusions, medical pills, light therapy, Turkish hairless treatment, fat freezing, body enhancement, massage, skin care da sauran abubuwa da dama. House of Divas, wurin kwalliya, kula da lafiya, karsashi da samun annashuwa. Duk za ku same su a House of Divas Aesthetic Clinic and Spa, dake lamba 13 C, Murtala Muhammad Way, Kano, daura da Polo Club. Ku ku kira sa lambar waya 0808-388-7770 ko kuma 0808-369-6963. House of Divas Aesthetic Clinic and Spa, don dacewar samun kwalliya da kawa da lafiyar jiki.
2: Misrarwa, assalamu alaikum, barkanmu da haka da kuma saduwa da ku a cikin wannan shiri na faɗar ra'ayinka na musamman da yake zuwa muku daga na mita 93.1 kan zangon FM Arewa Radio. Da yake zuwa muku da misalin karfe 7:30 na kowane yammacin Litinin zuwa Juma'a. Kuma dai da aka saba dai shirin kan bada dama musamman ga masu sauraro su turo ra'ayikan su kan duk wani al'amari da ya shige musu duhu. Kama daga abin da shafi wani al'amari na gwamnati musamman ta tarayya ko majalisun ƙasa da ma na jihohi da kuma gwamnatin jihohi da ma ƙananan hukumomi har ma abin da shafi unguwanni da daukacin rayuwar al'umma baki ɗaya. Wannan shirin dai na maraba da duk wani ra'ayi na mai sauraro da yake da shi kan abin da shafi hukumomi ko ɗaiɗaiku na fatan kawo gyara da makamantan hakan. Za ku iya turo saƙon ra'ayukan ku a lambar WhatsApp ta 0900-87-1275, wanda lokutan turo saƙonnin murya ɗin za a dinga turo ne da misalin ƙarfe 7 na yammaci zuwa 8 na kowane dare. A yau ma dai za mu je ga wasu daga cikin muryoyi da masu sauraro suka aiko mana.
3: Mai magana Murtala Muhammad Gayawa, gidan makaranta. Wato abubuwan da ke tafa da mu dai al'umman garin Gayawa, ala kulli halin da ya mukanta kokari dai diyan da zamu tunatar da gwamnati domin a gaskiya muna cikin halin la ilaha ula'i. Garin Gayawa wato gaskiya tsakani da Allah, kudu da arewa gabar da yamma, muna cikin la ilaha ula'i domin titunan namu an fara aikin nan tun daga Jaba. Yau akalla a kasar muna ganin ma'aikatan nan akalla a kasar yau kusan kwana 25 babu wanda ya zo ya taba aiki a gurin nan. Ga kuma wannan rami na kuzazzaban nan da muke tafama da shi na nan a kan gada Gayawa, daga kan gada Gayawa idan ka to kai kuna wannan hanya ta tafi da kai Jaba, wannan hanya ta mai da kai rimin ke ba. Abubuwan nan mun rasa inda za mu saka kanmu. Don Allah, don Annabi, muna roƙon gwamnati a taimaka mana da wannan hali da muke ciki mu fita.
4: Wani irin hali yake ciki a yanayin hanya?
3: A yanzu dai haka, a wannan satin masu mashinan a daidaita sahu sun biyo wannan hanyar, sun zo za su wuce mai a daidaita sahu ya fada tare da mata a ciki da yara ƙanana. Da kira aka ceto rayuwar wasu kuma an gama ana nan. Akwai matar da ta yi karaya guda biyu a cikin waɗannan masu a daidaita sahu nan. Don Allah, don Annabi, a taimaka mana. Muna dai muna ta roƙo domin dai lokaci na tafi ba. Wannan gwamnati insha Allah mu dai muna ta ƙoƙarin duk yanda za mu yi ƙoƙari mu ba da goyon baya akan wannan aiki domin mu samu mu ga aikin nan ya zo mana daidai. Don Allah, don Annabi, a taimaka mana. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
5: Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Al'ummar wannan gida mai albarka Arewa Radio, barkanku da yammaci, da fatan an wani lafiya, da fatan alkhairi ga shugabannin wannan gidan radio mai albarka da ma'aikatan su. Ubangiji Allah ya ƙara ɗaukaka, Allah ƙara ɗaukaka. Mai magana Saidi Isa Sale Sale Bagoy Local Gama. Alhamdulillah, muna ƙara neman alfarma a taimake mu dangane da hanya mu da ta tashi daga Addu'a zuwa Danfako. A taimaka a duba mu don Allah ya duba mu hanyar nan da Allah muka dogara, da hanyar nan muka dogara. Komi dare komi rana asibiti ya kama ta nan muke fitar da mara lafiya, kayayyaki mu na amfanin gona in mun tashi ta nan muke fitarwa, da komai da sauransu dai nan muke wuzurorin mu. Kuma hanyar nan gaskiya lamari wallahi hanyar nan ta kusa ta gagara. Saboda haka muke roƙon alfarma ga mai girma sanatanmu Barau Jibrin Maliya ba jira shaɗi ba, da taimaki al'ummar garin Sare Sare da kewaye ya duba mana hanyar nan don alfarma Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A taimaka mana, a taimaka mana, duba mu don albarka Annabi Muhammad. al'ummar wannan gidan radio mai albarka, muna godiya da fatan alkhairi. Allah ƙara ɗaukaka wannan gidan radio namu mai albarka. Mun gode mai magana Sa'idu Isa, sare-sare Bagoi local government.
0: Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Arewa radio, ina muku fatan alkhairi da fatan kuna nan lafiya. Mai magana Suleiman Roget Tudun Murtala mai sai da takalma. Da Allah da annabi gwamna a taimaka, ko kai ko dan majalisar tarayya a taimaka, akwai titi wanda ya kare mana daga bayan kwana yan Ghana zuwa ga Tudun Murtala. Dan Allah da annabi mai girma gwamna, a zo a taimaka a ƙara samun shijan masu asma, wallahi Tudun Murtala suna rayin lafiya. Dan wasu ma suna sai da gidajensu daga unguwan nan tamu, suna tashi daga unguwan nan suna komawa Rangaza. A taimaka dan Allah dan annabi, a taimaka. Tun haƙƙi ne wanda bayin Allah suke da su wanda suka zaɓe ku, bayan Tudun Murtala nan ma su ƙada ƙuri'a ne wanda suka zaɓe ku. Ya kamata su taimaka su mana, sai ƙorafina na biyu don Allah. Titin da ya tashi daga kan titin Liman Kebe zuwa a cikin 'yan masara nan wanda ya tafi Alibaba, don Allah dan annabi mai girma gwamna a taimaka a mana. Tunda kun yi alƙawari ga ce idan Badaru mai girma, Badaru ya da jam'iyyar APC, za ku zo a yi titin nan. To har yanzu mai girma gwamna ba zo an taimaka an fara aikin nan ba, ko da ba ko sa dan ba ba zo an yi ba. Kullun kura titin nan ma yanzu ɗan ade ya sau, in ka ce su zo su yi wuce titin nan ba sa yi. Don Allah nan annabi mai girma gwamna a taimaka, a zo a ƙarasa mana aikin nan, ko kuma a mana. Nan tun zamanin Malam Ibrahim Shekarau aka ce an fitar da aikin titin Alibabar nan, a taimaka a zo a mana shi. Don Allah da annabi, ina ɗan Arewa Radio fatan alkhairi, da kowa da kowa na fatan radio Arewa ina musu fatan alkhairi. Allah ƙara musu lafiya da zaman lafiya. Allah ƙara wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daraja. Ina kowa da kowa fatan alkhairi. Mai magana Suleiman Roge Tudun Murtala mai sai da takalma.
6: Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Arewa Radio, barkanku da wannan ranar, da fatan kun tashi lafiya. Ina muku fatan alkhairi Arewa Radio. Mai magana Shamsi Yusuf Adara, ina sake dawa batun maganar hanyar mu, wacce ta riga ta faro daga ƙarshen aiki. Inisawa Adaraye ya da kunya Bela, don Allah duwa nan muna kiran gwamnatin jihar Kano da zuwa duba mana wannan yanayin wannan hanya tamu. Wallahi Allah, muna cikin matsala hanya. So mu dai har kullum ba za mu fasa dawa ba batun maganar hanyar mu, wacce ta riga ta faru daga ƙarshen aiki zuwa Inisawa Adara zuwa Bela. So don Allah duwa nan muna kiran mahukunta za a duba mana wannan hanya tamu, domin har kullum a kodone lokaci muna cikin damuwar hanya, wacce in ka riga za ka fito ka tafi wurin aikin kama ko gurin sana'a, in lallaje kana tunanin ta wace hanya za ka fita. So wallahi gaba ɗaya gurin ya riga ya koma kamar rafi, hanyar ma fa ta riga ta koma kamar rafi, sai ka ce ba a jihar Kano muke ba. Don Allah duwa nan muna kiran gwamnati a zo a duba mu. Wallahi Allah nan ga da tamu ta tsakanin Ujinaru da Adaraye, wurin ya riga da ya riga ya gama zama rafi. So ko hucewa za ka yi a ƙafa maka, gurin baya biyuwa fa, wurin ya zama rafi gara gurin gaba ɗaya, ruwa ya zo ya janye ta. Muna kiran gwamnati a zo a duba mu. 'Yan siyasar mu na Ungwaggo ta Gabas ya kamata a zo a duba wannan hanya tamu. Hanyar mu tana cikin yanayi. Yanzu za ka tsallako daga ɓangaren wajen Usaini mai Raƙumi, za ka hauro fa ka tsallako nan fa, wurin fa muddin aka ce an yi ruwa fa, wallahi gurin nan ba fa ya hauruwa fa. Saboda me? Gurin ya zama kogi, gurin ya gama rurrukewa ya zagwanye. Muna kiran gwamnati, don Allah don annabi, a zo a duba mana wannan hanya ta mu. Mai magana Shamsi Yusuf Adaraye, Arewa Radio, ne muku fatan alkhairi, na bar ku lafiya.
2: Da wanda ke da ra'ayi da ke so ya shaida a duniya, musamman ga hukumomi ko ɗaiɗaiku, za a iya turo saƙon murya ta WhatsApp a kan 0900-87-1-5, 0900-87-1-5. Idan za a turo saƙon murya ɗin, a fara da suna da kuma unguwar da ake, sannan kuma sai a karanto bayanai da ake da sunan ra'ayin naku, a turo nan Arewa Radio za mu saka muku.
7: Arewa Radio, assalamu alaikum, daga dai Rayanu Ahmed Jigawa, Gwarza local government. Ba gajiya za mu yi ba. Abinda zan ce, ina so gwamnati ta san da wannan koke namu tsakani da Allah, ɓangaren ruwa an ban mu a baya, an ban mu a wani hali tsakani da Allah. kuma mun ba gwamnati gudunmuwar mu 100% amma mu yanzu an bar mu koma baya. Wannan abu yake ce mana tuwa ƙwarya tsakani da Allah. Muna roƙon Allah, Allah ya kawo gwamnatin da za ta duba lamarin mu, ya Allah a duba halin da jigawa take ciki gwarza local government.
8: Assalamu alaikum wa rahmatullah. Arewa radio, sunana Ashiru Habibu daga Zaure gidan Nika, Ngoga ta Gabas, Mazaɓar Angala. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Muna kira da mai girma gwamna al'umar wannan garuruwa da unguwanninsu, Zaure Ɗanbaba, Zaure Fulani, Kadiyawa, Zaure Babba, Zaure Kadage, ya da Kunya Bela. Akwai abubuwan da suke faruwa na jita-jita, ba ma mu ce jita-jita ba. Ana yunkurin yanka mana gidajenmu da gonakinmu da filayenmu, kuma duka al'umar da suke zaune a cikin wannan gurin talakawa ne. Wannan abin suka mallaka. Wani wannan abin ina yanka isari wa yasa aure, ko in rahin lafiya ta faru da shi ki nemi magani. Mai girma gwamna a duba wannan yanayin. Muna kira da babban murya, muna kira da babban murya, mai girma gwamna a duba. Idan dan talaka ake yi, ba ma so, ba ma so, ba ma so, ba ma goyon baya. Kuma muna nan muna ga Allah, duk abin da zai zama alkhairi Allah ka tabbatar mana da shi a cikin wannan al'amuran namu na rayuwa. Amma wannan abu mu mun sani ba alkhairi bane, saboda duba akwai inda aka yi a nan kusa da mu wanda ya haifi nisawa, ya shafi Adaraye, ya shafi Zaure Ɗanbaba. Wannan gurin shine wanda ake kwacewa mutane, ma shine gurin ya zama uwajeji ake kaiwa. A damunan nan ma an kashe mutane sama da guda 7 a gurin nan, banda iya shekaru na baya da suka wuce. To mai girma gwamna jeje yake so a mai da mu wa, to saboda haka mai girma gwamna muna kyautata da tan kai daman gwamna ne na talaka, gwamna ne adali. Dan Allah da annaba a ci gaba da karɓar koken talaka, kuma da Allah duba wannan koken namu, ba ma so, ba ma goyon baya al'umar wannan garuruwa da unguwanni da lissafa. Mai magana Ashiru Habibu daga Zaure gidan Nika, muna yi maka fatan alkhairi mai girma gwamna.
2: Ga wanda ke da ra'ayi da ke so ya shaida a duniya, musamman ga hukumomi ko ɗaiɗaiku, za a iya turo saƙon murya ta WhatsApp akan 0900-87-1215, 0900-87-1215. Idan za a turo saƙon murya ɗin a fara da suna da kuma unguwar da ake, sannan kuma sai a karanto bayanai da ake da suna ra'ayin naku, a turo nan Arewa Radio za mu saka muku.
9: Assalamu alaikum wa rahmatullah. Sunana Awul Abbas Mamaki, ofisa mai ɗinki daga Rimin Kebe. To Arewa Radio, ina muku fatan alkhairi da fatan kowa na cikin ƙoshin lafiya. To ni kuke na nan shine titin mu na ƙarshen aiki, wato na ƙarshen aiki da ke Rimin Kebe zuwa Inisawa, Adaraye, Dausara, Ɗan Kunkuru. To titi ne dai guda ɗaya wanda ya kama al'umman nan, ba ƙaramin wahala suke sha ba, musamman a wannan damuna mai albarka. Wallahi wallahi ba ƙaramin wahala suke sha ba, ba don komai ba, saboda ɗumbin jama'a da suke wannan yankin. Wallahi wallahi idan aka yi ruwa, hatta kai ta kawo cewa idan ka zo wucewa za ka ji ana cewa mu ba za mu zaɓe ba, mu ba za mu zaɓi gwamnati ba, mu ba za mu yi kaza ba, ba ƙaramin wahala ake sha ba. Kai a dalilin wannan hanya, wallahi na sha kwana a hanya na taho, in dai an yi ruwa sai dai na haƙura da kwana a wahai gari na taho. In ko ban fita aiki ba, wallahi wallahi ba ma ni kaɗai ba, da yawa mutane ma ba sa fita aiki in dai aka yi ruwa, in dai ruwan yana da yawa sakamakon makara da ake yi. To a ƙarshe dai ina mai girma gwamna fatan alkhairi, kuma ina mai tabbatar mai da cewa in dai har yayi titin nan, to al'ummar da su take Adaraye, Inisawa, Dausara da dai sauransu, da al'ummar da suke wannan yankin, ina mai tabbatar mai da cewa wallahi za su zaɓe shi. Arewa Radio, ina muku fatan alkhairi, kuma ina taya ku murna cika shekara 10. Na gode daga Abul Abbas Mamaki, ofisa mai ɗinki daga Rimin Kebe.
10: Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Arewa Radio, sunana Yusuf Shaibu gangaren dutse, hanyar Ɗanbatta da bakin tofa mai shago. Ni dai kiran da zan yi da shugaban ƙaramin hukumar mu shine, Allah ya annabi Allah ya annabi sutar dan maliki, Allah ka duba mana ka mai ran da bakin tofa take ba ta taba samun shugaban ƙaramin hukumar kamar Anas dan maliki ba. Allah mu wani abin da muke kira da shi shine zai duba mana wajen makabartar mu ta cika. Allah ya duba mana mu gari, Allah ya gyara mana. Mun gode sai anjima.
11: Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ina wa mutanen Arewa Radio barka da ayyuka, barka da dare. Allah ya taimake mutanen Arewa Radio. Ina kuwa fatan alheri. Sannan ina wa Baba Bashi barka da aikin sa. Allah kare sharrin makiya, Allah kare kuma hawan mutanen gidan radion ma'aikatan su. Allah ubangiji ya zauna da kowa lafiya. Allah ubangiji ya taimaki kowa akan aikin sa. Allah ya sa a gama lafiya. Allah ya sa a gama lafiya. Allah ya sa a gama lafiya. Alfaran Annabi sallallahu alaihi wasallam. Allah kare ku da makiya. Allah kare makiya.
12: Assalamu alaikum. Fatan alkhairi a gare ku Arewa Radio. Sunana Rabin Abdulrahman mai shago na huce karamar hukumar dawakin Toba. To alhamdulillah. Yau ma nazo ga korafi ne ga gari na na huce. Domin gari na huta har kullun na shigo ina fadin yana da matsaloli bila adanin amma dai zan dauki